Yes, the wedding. Magagipang gasal karon. No, happy wedding karin yung tanan. Long Domingo. Happy birthday. Belated nga dugang Kenny o Kinkin at Sakuso. Diyan sa may Purok Dusoy, Barangay San Miguel, Tagum City. Okay? Happy birthday. Again, more years to celebrate. Happy 39th birthday. Salamat sa pa-foods kagabi. Alright, 17 minutes after 8 o'clock in the morning. Mga kagapo, si Dudes, romantiko lang kapo na ginunggaoban karon until 9 o'clock. Pilan na lang kagudlot pag panagbanuman. Laing balag na kinabuhi, balag na naguluhan na lunhaw ning panum dili ni mao dughan samaran. Mani title niya dughan samaran. Ako sang inumon kay padala ni Princess Rivera lang gapon dias may apo kon Tagum City. Ako sang inumon ning Magnum C herbal coffee mga kabibes lang ha. Igimok na usab ang akong ubol-ubol. Nalunhaw ning parumduman ang patayang handumanan. Ogi anod king kasing-kasing sa lilo sa paghandum. Ang kapintas sa balud sa kahawang ug kasubanan. Gihatod king pamalandong sa nahanaw kong paglaw. Mga basuni sa kasakit na nag-ulap ning balatian. Nikususo sa kahilom sa lulid kong mga takna. Mga panghupaw sa pagmahay dili gayud kapungan. Sa patayng mga saad sa gugma kong gihaya. Ang panahon nga mitikang sa hagdanan sa katuigan. Gagikugos sa kadasig sa gugma kong balaano. Wadamhang gibitad sa batintalong kahigayunan. O gibiyaan king timawa sa payag nagmagulaano. Wala nang katahom kaanindot sa akong kalibutan. Tanaman sa pagadamgo na himong lasang sa kasakit. Ang tibuo kong kalibutan na bulit sa kagulana. Tanan kong magapangandoy nagdaphag sa kangitngit. Usahay na himugso kanago awit sa gugmang naalahaw. Nga bugtong kadangban sa pagbati kong sinalikway. Unya, kumuton king kasing-kasing sa hilabihang pagpaabot. Sa manulundang tinubdan sa himaya ug kalipay. Unsa pa'y akong mahimo? Wa na ang pedestral sa pagsalig. Nagdahik, nagagulo, gilangkatan sa kalipay, busa aninong maunungon, masungugon, ahawa ning balatian, pasagdiking timawang nahubsan sa magaluha. Hikalinti ako, pasagdi nga samaran kong dughan, magantos sa kahapdos. Sa kala sa imong kabaniyagan.

0: Ya, sanay luha alang gani mo. Ubas na ako mga luha. Tungod sa magkasakit ng ibuhat ni mo din hingga na ako. Salamat, Princess Rivera Dughang. Title ato is Dughang Samaran, mga gagapo. Mga gagapo. Mga kabimes! Mga kabimes! Lanog-lanog, katrinod, sa may apugon, tagom sinidagang gang na Minaw. Salamat kayo, ha? Yeah, sa may bandang apugon, sa may Bisayan, San Miguel, Pilipinas. Wala mo na Minaw, dahil sa Dagbayan, sa Tagom, may punta, ganun da na. 23, kung mga barangay na diyan. Diyan sa San Agustin, Nueva Puerza, Nueva Lamban. Di ba? Mga aplan nga banda diyan. Salamat sinuhang paglanog-lanog. Barangay East, Barangay West, South, North. Tapos banda sa may Busaon, Libugano, sa mga coastal area diyan. Bingkungan. Hello, ganun yung tanan. Barangay Kanukutan. Mga pastor family. Sa may Barangay Kanukutan, salamat mga Dilima family. Salamat for making us lanog-lanog all the time. Salamat ganun yung tanan. Hello, Dodge, mayong buntag. Tagpila ang Magnum Sea Coffee. Ngay mo hang gi-announce. Lami man di ay na. Ingon ka. Oh! Lami kayo ni. Diba? Ang tagpila ni. Gihatag naman ni sa kuwa. Subungayo ka. Ito, no? Pagkunta na lang sa mga farmasya. Herbal na siya, no? No? Sana siya ka... herbal coffee, mga gagapo. Kain sa balatian. Nana, kumplito. Nana, diri ang kanang guyaba, no? Kanalaban na ba? Nana, diri ang mangustin. Nana, diri ang kamunggay. Nana, diri ang tungkat ali. Napo, diri ang kanang ginseng. Napo, diri ang kanang luyang dilaw. Di ba? Kumplitos. Kumplitos, Ricardos. Ha? Ayaw mo to ng uban nga 18-in-1 coffee. Nya yeah, paguman day. Ah, ni mahong iti. Kini kay nindot day ma Magnum si Herbal Coffee. Lami gid siya mangega. Lamad. Oh, dia sa may Bermudes, ano? Bermudes sa Pukon. Lamad sa pag lanog-lanog kanin yung sanan. Si Budoy, isang good morning. Hello sa mga taga-barangay sa among kapitan, no? Among barangay kapitan sa Ugaw, Milagros, Andan, Nistal. Birthday niya garon. Ay, happy birthday nga to kang Kap, no? Kay kapitan diha sa may barangay Ugaw. Asa man ang Ugaw? No, na si Kapitan Milagros Andan, Nistal. Kung sa mga Nistal ni Moras, may Tagum City. Dagang Nistal sa Tagum City. Diha sa mga barangay siya nabigil ng mga Nistal na Gatapok. Okay? Gab! Happy birthday, Gab! Magpakanton ka naman. Milagros, Kapitan Milagros Andan, Nistal. Happy birthday. Nabunturan, no? Barangay Ugaw. Diha sa lungsod sa Nabunturan. Mga kakapwa Dabao de Oro. Okay, standby. 29 minutes after 8 o'clock, las 8. 29 na mga kabibes, no? Ito ang pagpanag-uban sa programang Sunday Classics. Matagad lang Domingo lamang.
1: 1.9 FMR Favorite Music Radio Davao.
2: Sunday Classics.

lang sa 101.9 FM Davao City, mga gigabok, mga kabimes! Kamulig ka po nagbalag-lanog, ilan sa inyo magandayal sa 101.9? Dini sa surat sa Davao. Dina sa Tagum, ilan sa inyo magandayal sa 89.5? Adi ang IPMR sa Tagum, City IPMR Dabnor. Og sa mga taga Davao di Oro, nakalansang ka mo sa 96.7. Davao di Oro, diha mo maminaw sa 96.7 na simulcast. Sabay ta sa paglanog-lanog, mga gabimes. Okay? Og diha mo sa Dabnor, ang tinaw di 89.5. Sa Carmen, di ba? Santo Tomas, Talaingon, Kapalong, New Corellia, Sawata, so di mo maka-tune in sa 89.5. Pero din sa Davao, 101.9 ta. Di ba? Kung hagaras ang 101.9 di sa may Pakibato, Marilog, no? Mulusot ang 89.5 na, kaya at bang raman sa Davao del Norte. Ha? So, ano tayo oras? Kira na ta, mga suki, mga binati na itong mga digmamina, mga gabimes. Salamat guys, tulog ka oras ninyong panagmanuban sa itong programang Sunday Classics. Hagdod sa sunod Sunday, ito magpalanog-lanong. Ako si Dude si Romantico and leaving you my final song from Bing Rodrigo. Song called Sa Piling Mo. All the city's number one FM radio station, once again 101.9 FMR Davao.

0: 96.7 FMR Davao de Oro. The vibe sa sound trip.
1: Ang lupet.
2: This station is a proud member of the Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, Northeast Davao Chapter.
3: Ang inyong favorite music radio.
0: Kini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio.

0: mo, murag junk foods. Dako kayog burot, pero gamay ra ang sulod. Why? Hala no!
1: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, painumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulatang maigupod ka. Sa tabang sa ensaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. O sa kapainumdum, gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
3: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
4: Mga classmate, andam na ba mo sa pinakadako nga tech o talent event karong tuiga? Aniya na ang LYR IT Expo 2026. Muabot sa City Mall Tagum karong August 20 to 22, 2026. Apil ug tan-awa ang nagkadaiyang kompetisyon sama sa Tech Motion Dance Challenge, Cosplay Nexus, 60 Second Digital Story Challenge, Blade Clash Championship ug LYR Quest. Kun asa 100,000 pesos worth of prizes ang pwede ninyo madaog. Libre lang mo tan-aw, libre ang malingaw. Pusa, ayaw na paglangan. Apil na sa pinakadakong technology event. Diri sa Nakbayan, magkita-kita ta sa LYR IT Expo 2026, August 20 to 22 sa City Mall, Tagum. Sa dugang detalye, pangitaa lang ang LYR Marketing Corporation o LYR IT Expo page sa

Oras, mga ka-vibes, alas 9:40 na sa buntag. Good morning, good morning, good morning, good morning. Happy, happy, happy Sunday. Atong gisundan ha, kanina ang program, classic music from Dudes Romantico. Grabe to, ay bala, kumpleto, Ricados. So, kini na sabi nyo hang ka-vibes, ka-pamilya kid, Libunaw, your kuya kid, sa ato mga OPM. May pagpaminaw diha sa may bangkiruhan area. Kumusta na mo diha? Sabi na kakinamina sa tuwa diha ron, napita. Sa glanog-glanog ta sa 101.9 FMR Radio. Pwede po mong request sa tuwa din he, karon taon-taon ha. At sa ni-plaster ang maayo din he. Mo request mo mga karaan po ng mga music at gusto gini nyo. Dili itong basta ka muna bahala niya. Request lang mo. At ang cellphone number 0951-530-7462. Sibon ako 0951-530-7462. Ano niya po, pwede mo tawag ko niya. Good. Labi na diya sa may Pakibato area. Morning, good morning sa inyo na. Og disab sa may Kalinan area. Good morning, good morning. Ato ni plasta karon taon-taon kay tagaan ta mo og kwan, tagaan ta mo og mga nindot nga mga music. Alas 9:41 na. Sa mga naituba-tuba, kumusta naman mo diha? Okay, happy happy fiesta diya sa may Asuncion, tanang nag-fiesta karon dinis sa Region 11 o sa Davao Region. Happy happy fiesta sa inyo diya. So here's our first the music. Nagikakaroon sa tuwang Sunday Classic OPM. Usa sa mga karaan ba niyo, dili ba? Atong ihatod sa niya from Orient Pearl, pagsubok. Idagha kay pagsubok atong nasod. Okay? So diyan na karon ang ato ang pagsubok. Mga ka-vibes ka pamilya, stay tuned sa 101.9 FM Radio Davao.

Oras mga vibes, alas 9:50 na sa bundag. Happy happy Sunday once again. Stay tuned sa 101.9 FM Radio Davao. Inyo ang kapamilya ka vibes, Kid Libunar, your Kuya Kid, parang Domingo ha. Sa itong mga request mga igala, itong tagapagtagana, taghang kayo mga nakatambay karon sa mga kanto-kanto, no? Araw upang ako'y makabalik. Itinigil ang bisyo alam. Again, sa inyo mga request na adere, ako nang hinahinayan ni og daghan na eh. Daghan kayong naminaw sa tuwa, eh. Karong Domingo, ha? Text mo sa inyong mga request sa 0951-530-7462. Sa dahang mga kuha diha, mga ipagbiyaan sa abroad, kantahan niya, maka-relate gid mo ani, no? At ako ay natuwa. Gikan sa itong texter number 7180. Good morning. Request ang song Remember Me by Renz Verano. Shout out Umpay Family. Uwi ka. Mayong buntag Umpay Family. Ay may iba. Butangin po ninyong lugar asa mo napita. Ay para makahinumdum mo. Napakasakit Kuya eh. Good morning po diha kang paring Mar Lopez. Ang agda naman nagpamahaw na eh. Salamat, salamat kayo pre, paring Mar Lopez. Sabihin mo kung ano ang gagawin. At ako ay good morning Kuya Kid. Request ko og song. Ang dalo. Okay. Sa malayo. Pangitaon tani ha, pangitaon tani kay mga karaan ang inyong gipang request diri sa ako.

0: na.
1: Good morning po niya kay Jun Dumapia sa Tagum City.
0: Masakit, ako'y nagtataka.
1: Request ko og song Kuya Kid, Kahit Isang Saglit by Martin Rivera. Okay, sige, unya taw-taw na.
0: May
1: kabalaka.
0: Ana siyang iba.
1: Happy happy morning. Diya sa may Asuncion. Happy Sunday morning. Kaya fiesta karo diya sa may Asuncion area. Kid, nindot imong background, napakasakit Kuya Eddie.
0: Buhay, napakasakit.
1: Kuya Kid, request ko og song.
0: Sabihin mo.
1: 22 anyos na ako. Saan mo ni? Nabay kanta? 22 anyos ako. Okay, tanaw to ha. Taw-

Init na siyudad. Sige, your request granted. Piling tuang kuan ron. Anong hirap talaga ang... May pagpaminaw diha kay Mr. Montenegro, Mario Montenegro. Diha dapita Miguelas may gutamku agdaw. May pagpaminaw ninyo diha. Bumilis na ang araw upang ako'y maka daghag mga nagpahimog busing, anang busing sa sakyanan, mga guma. Haod kay muhimo ana si kuan si Tatay Mario Montenegro. Kuya Kid, naglanog-lanog ka diri karon sa Bukana area 101.9 FMR. Greet lang nako si Kulot Alas. Minaw sila diha sa may Bukana area. Thank you so much. Sabihin mo kung ano ang gagawin. Again, sa mga late tuners na to, pwede mong mo request sa mga music na paborito ninyo. Sabi na mga Tagalog, makaraan. Na pang Domingo, pwede kayo tadari. Ang set for number ni Kuya Kid 09-515-30-7462.

0: siyempre gwapo kayo mong programa, Kuya Ede, mong sounds. Asa magkakaroon na pita? Former counselor Mar Lopez.
1: At ako.
0: Ako ning amigo ba? Hindi ba sa basta ni?
1: Gabi na nang dumating.
0: Ako po ning agaw si Mar Lopez. Ano ba mong request ni Mother Rebre?
1: Tingin.
0: Kini nga to ang tuba-tuba sa panahon sa Domingo.
1: Halos nakapikit na ang kanilang kam.
0: Alright, sa mga nag-request, Kuya, 22 anyos na ako. Masagawa niyo.
1: Ako'y nagtataka.
0: Nagkapa-kapa pa ko karon din napita.
1: Bakit ngayon ay tatlo na? Mahal ko.
0: Alright, so ito na yung playing mo ang request. Kuya, 22 anyos na ako. Alas 9:57 na.
1: Aking

0: duha ka adlaw naman ti ka gustong makauban. Adlaw-adlaw. Why? Hala no?
1: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule mao ang milagrosong halamang gamot na makabuhay na nalakip sa Philippine Herbal Medicine sa Pilipinas na aprobado sa Department of Health. Ang regular na pag-inom o duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Capsule matag-an na ubanan sa maligamgam na tubig makatabang sa himsong na panglawas o glikay sa bisan unsang palatian. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule usa ka powerful antioxidant, anti-inflammatory, antiviral, antibacterial, anti-cancer, o anti-malarial dietary supplement. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibok ang solusyon alang sa simsog o gluwas na panglawas. May buhay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved drug.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride. ACS. This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing.
3: ACS. This song is brought to you by White Rose Papaya Soap with niacinamide. Kutis sulit ang glow up.
4: ACS. Kini ang FMR.
5: Favorite music radio.
6: Classic OPM. Classic OPM.
7: Ka pamilya ka vibes sa alas 10:04 na.
8: Sa mainit
7: gapon yung kauban Kuya Kid.
8: Sanang
7: Sunday edition with OPM classic music.
8: Ang kumita ng pera, kakapan lang yung kamay masuso.
7: Happy happy birthday sa mga nag birthday karong adlawa.
8: Aking pagtulog ang
7: hinahinay lang mas pag-inom ha. Ay lang kayong palabiig yun. Ito nga pag inom-inom di ha.
8: Pang ako'y makabalik, itinigil ang bisyo alak sugal.
7: Mayon pagpaminaw di ha sa lungsod sa New Corellia.
8: Makaipo.
7: Labi na di ha sa may limbaan area.
8: Na lang ako.
7: Ito ang mads di ha. Si Yungki Tabia. Good morning.
8: Kuya Eddie, ang sinapi ng aking
7: happy happy fiesta labi na diya sa area ni Kagawad Maneha. Lang Maneha diya sa may Del Pilar. Grabe invitation sa tuabay Del Pilar area.

0: Agad ba sa ta sa ato mga request? Ah, karon taon talaga ito nag-request sa Grand Severano. Relax lang ha. Si inay ay may ay, nga pa siya request ko, kid, remember me, Grand Severano. Naba diha kid, ako ang paborito nga awit, Larawang Kupas. Tanaw na to niya. Ito ni nga, isulod sa ito playlist. Ang aking buhay napakasakit. Minaw mismo adre kid sa Turil, Davao City. Sabihin mo kung ano ang happy listening ka kung Papa Cardo. Nga nang limpyo karon diri sa gawas, nagsugba-sugba midri kuya kid. Mianay mating ang dalawa kong anak sa malayo nakatingin. Matayin na ganahan ko sa mga music kid, dugay na kung wak kadungog anak kuya Eddie. Ako lang gihimong bed. Ilang kamay may hawak na marihuana. Ako ito mga nasa abroad, pastilan, makarelate yun dani. Ato pag-uli nila, ilahang asawa buntis na. Spaita, no? Bakit mo? Kaling kamot ka dito sa abroad, pag-uli mo, buntis na. Mahalaing nila lang ang nakapahimulok. Ikasama. Ayaw mo ka na ha, mga OFW ha. Anong lupit naman, dala pa ang aking pera. Napakasakit. Palihog ko, Kuya Kid, tugtog sa... sa musika atin sa niyang text tarong abi ay napakasakit. Ah, kaibigan by Apo Hiking Society. Agir ito taw dai mo kabalaka tanan nyo mga request play ko napakasakit. Ani ana ang mga request, Remember Me by Renz Veran. Again and again, stay tuned sa 101.9 FM Radio Davao. Kuya
1: Eddie, sabihin mo. Kini ang 101.9 FM, favorite music radio.

0: Arabiano.
1: Oras, mga ka-vibes, kapamilya. Alas 10:30 na. Kapit natin mga paniuntubay.
0: Lang yung kamay masusunog pa ang kulay.
1: Basa ta, mga text messages sa karubuntaga.
0: Iniisip, bumilis na.
1: Dagang salamat, kuya, sa iyong pag-play sa request. Lagi, daghang way sa payan po. Ang salamat po sa pagpaminaw.
0: Upang makaipon, magtitiis na lang ako.
1: Mayong buntag, ya kuya, sa Biliran Family. Request ko dahong laya. Sunod na niya kato sa ninga pupo ning dahong laya.
0: Ang aking buhay, napakasapit.
1: Texter 8097. Ang iyang request, Larawang Kupas by Jerome Abalos. Taod-taod.
0: At ako ay natuwa, sumulat ang...
1: May pagpaminaw diya sa may Sawata. Ako? Municipality of Sawata, Davao del Norte, Minas Tuwara. Mayor Banot Gahe. Good morning dear Mayor.
0: Walang sana.
1: Okay, kay Amy Gahe. Good morning.
0: Iba nagtataksil sa'yo, Ama. Napakasakit, Kuya.
1: Ngayong buntag, Kuya Kid. Minaw may karoon diri sa mental tugbok.
0: Ng aking buhay.
1: Salamat, salamat sa iyong paglanog-lanog diya sa 101.9 FM Radio Davao.
0: Kuya Eddie.
1: Great meet na Andre, Kuya Kid, sa Marilog District. Nagana minaw sa tuwa sa Marilog District. Happy, happy Sunday.
0: Gabi na nang dumating ang dalawa kong anak sa malayo nakatingin.
1: At ang inyo karong Domingo, kay daghantag mga... Daghantag mga papremyo. Tagaan tayo magpremyo. Karong Domingo. Ha?
0: Ngunit ang masakit.
1: Minagin mo kanunay, dinis sa 101.9 FM Radio.
0: Maraming anak, bakit ngayon ay tatlo na? Mahal kong asawa may kasama.
1: Texter number 03. Kuya Kid, miss you.
0: Ang aking
1: Serena, dinis sa Davao.
0: Napakasakit.
1: Nami karon diri nagsugba-sugba daplin sa baybay. Ang mga tano diri sa barangay Talomo. Good morning, good morning. Happy Sunday taga Talomo area.

0: Happy Sunday diha ko yakin. Minami karon diri sa Katigan Turil. Katigan Turil Davao City. Ang sinap. Sige sige. Asa mo yung mga request niyo diha? Buhay napakasakit. One time lang Kuya Kid B, i-play ang Lason Mong Halik. Dedicate na ko na sa akong ex. Iyay ka. Aking anak, ako ay nabigla. Imong i-dedicate dito sa mong ex, tapos yung magkabalikan mo. Naliman ka diyan. Lason Mong Halik. Karoon taod-taod, ha? Relax lang mo diyan. Mga... Maka pamilya ko vibes, relax lagi pa. Sa'yo, Ama, napakasakit, Kuya Eddie. Asa naman to si Dodds? Ay, gihurot niya. Ikaw, Dodds, ha? Gihurot niya mag-inom ang kadong Magnum C Coffee. Kaya pati lang, Mia, itong Magnum C Coffee. Herbal Coffee. Happy happy listening dia kay Captain Jake Parahiliaga dia sa My Shrine Hills Matina silingan silingan
1: wakong anak sa malayo nakatingin matalino mula
0: request ko Kuya Kid og Back to Me. Sige sige
1: may hawak na marijuana.
0: Ato na sunod-sunod yung mga request.
1: Ako'y
0: mga requested songs. Ato ang OPM.
1: Anaming anak, bakit ngayon ay tatlo na?
0: Bayong buntag, Kuya Kid. Request ko any song from Shakol. Shakol, ha? Asa katong gusto nimo, katong original nga Shakol o katong bago? Sige daw, sige daw. Ina sila ikuan ang Shakol doon na sila bagong vocalist.
1: Ang sinabi ng aking buhay napakasakit.
0: Okay, so ano ang inyong mga request? Ano sa tuwang playlist? Again, ay mukhawa niya. Always stay tuned sa 101.9 FMR Radio Davao. First request, Lason Mong Halik from Katrina Villarde.
1: Kuya Eddie, sabihin mo
2: sa Day Classics.

0: Sunday Classics.
1: All right, mga silingan.
2: Nagbabanat ng buto.
1: Malaki oras inyo hang Kuya Kin.
2: Na siyudad sa bansa ng Arabiano.
1: Malaki salamat sa inyong pakikuban kanako from 9 to 11.
2: Anang pera.
1: Next Sunday na putbon, ha? Panay ko ninyo sa ato Sunday Classic. 4 PM.
2: Sa aking pagtulog.
1: Here only at 101.9 FMR Radio Deva.
2: Pang ako'y makabalik. Ikinigil ang bisyo alak sugal.
1: Salamat sa mga nag-request karubuntaka. Of course, ikan sa Turil, ikan sa Boulevard, ikan sa Biya de Megala, sa Bicalinan. Thank you guys yung pagpaminaw. Padayon lang sa pagpaminaw. Stay tuned sa 101.9 FM Radio Davao.
2: Ang sinabi ng aking buhay, napakasakit.
1: Paring Mar Lopez, thank you sa pagpaminaw. Huwag sa Tarantanan Megala sa Davao Region. Naglanog-lanog ang atuang 101.9 FM Radio Davao. Salamat po sa Magnum C. Alam niya nasab kayo ng products sa Magnum C. Thank you so much, Captain Jake Parahilyaga.
2: Uwi ka, dalian mo lang sana. Si
1: Inay ay okay, Bro Erwin Makusang. Salamat kayo, salamat sa iyong paglanog-lanog.
2: Napakasakit.
1: Sa ating mga drivers nga nakaroon sa palibot, thank you kayo sa inyong pagpaminaw.
2: Api ng aking buhay, napakasakit.
1: Patuloy basahon dugang mga text messages. Kuya Kid, Mino Midriso, may Sinangguti, Tagum City. Salamat, salamat kayo sa Bukumina, Dios Tago.
2: Ay umuwi, gabi na nang dumating ang dalawa kong
1: greet me og happy birthday kay Mikmik Kuya Kid dinhi sa Kapatagan, Davao del Sur.
2: Umula,
1: happy, happy birthday.
2: Kapikit na ang kanilang kamay may hawak na.
1: Nade kay programa Kuya sa Domingo. Ato lang gisugdan.
2: Ako'y nagtataka.
1: Tapos lang mga natadres Davao, ato na lang sugdan.
2: Anak, bakit ngayon ay tatlo na? Mahal kong asawa.
1: Ay, naminaw mi sa inyo ha, FMR. Dere sa Samal, Island Garden City of Samal. Nagligo-ligo. Alright, what are the oras, mga kapamilya ka vines? Okay, salamat. Here is our last song. Larawang Kupas. Requested song Larawang Kupas by Jerome Abad. Again, happy happy Sunday. Mayong pagsimba malipayon.
2: Sabihin mo kung ano ang
1: malipayon nga paglaroy-laroy, paglaag-laag. Malipayon nga kanang buhay pamilya bitaw pagsori-sori. Thank you so much for your pagpaminaw sa 101.9 FMR Radio Davao. Ang inyong request, Larawang Kupas. Bye-bye!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Ngahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
5: Inalinda Balos, galang sa bangkeruhan. May nandat ka siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Lami imong tulog ba? Ang imuhang pagpaminaw ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
4: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, o Bria Pharmacy.

0: hingga 100 days.
1: Di na mabungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Jubilin Rosales, Sandra Pael, Maa. Lamin naman tulog, lamin ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na ni. Nakainom sa ampuan. Barley, baratusa, kaya lang po namo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapungan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, ug Bria Pharmacy.
4: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa omega-3, heart-friendly, og ang powerful Moringa Oliveira o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Kama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalit sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.

kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prices ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong giholahat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan,

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.

0: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday normal ang pagbawas.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

0: kinasing-kasing na nagpasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: One O'Clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Kung ang baboy makasulti, basingiing nan ka na nga. Beshi, pagdayit sad usahay. Why? Hala no!
3: Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo.
4: Hi, kalau may untay kapi-kapi ron, oy, pero wala pa man dud akong apo. Asa naman dud to akong apo, oy? Kainom mo na mabadyo kog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hay nay, pasensya jud kay nay ha, karon pagi ko naabot ikag palingki ba?
4: Palitan ako ni mog Magnum si Herbal Coffee.
5: Hala nay, wala ra ba? Nakalimot jud ko.
4: Kung ho! Balik dito sa parbasya. Iingan talaga nga magpalit og Magnum si Herbal Coffee. Imuha dyan ang gikalintan. Kabalukan, maura na yung paborito na kong kape. Ang Magnum si Herbal Coffee. Pagdali dito.
6: Di nagyod mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum si. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum si.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

Panalangin sa alas tres ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig

sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong Sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Alas tres, this is I sa kahapunon ka pamilya ka vibes. Welcome sa tuwang programang FMR Favorite Mix of Rock Sunday Edition. Mayong hapon kaninyong tanan mga kapamilya ka vibes. Adlaw kita karong Domingo Pizza. This is I's Happy Fiesta, Senior San Roque, no? Sa tanan mga nagfiesta karon sa San Roque, Senior San Roque. Happy Fiesta sa tanan mga nagfiesta karong adlaw. Og syempre kining takna ka pamilya ka vibes, atod kanato ni Congresswoman Marika Zamora Mabanglo, Engineer Gobernador Raul Mabanglo, Mayor Manuel GR Zamora sa lungsod sa Mongkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, og SB Member Yuel Zamora Apsay. Sa tanang mga nag-birthday karong adlawa, happy happy birthday sa tuwang barangay captain diya sa may barangay Ugao, Kapitan Milagros Andanistal. Happy happy birthday Cap, no? Daghan kayong salamat sa pag-abi-abi kaganihang buntag, no? Sa tuwang manyanita nga gipahitabo kaganihang buntag. Once again, happy happy birthday Kapitan Milagros Andanistal. Sa tanang mga bisita karon nga naa diha karon, no? Sa may residence nga pamilya ni Cap Nistal, no? Milagros Nistal, no? Nga nadya karon, mayong hapon kaninyong tanan. Og daghan kayong salamat sa tanang mga ka-vibes na to nga naminaw gyud pirmi nini nga to ang programa. May hapon usab kang boss Bobby Nistal og kagawad Marjo Nistal og sa tanang mga bisita nga nadya karon, no? Mayong hapon kaninyong tanan. Og sa tanang mga ka-vibes na to nga naminaw din sa to ang programa, mayong hapon kaninyong tanan. Kininyong ubos ngay galas sa kahanginan, mag-uban-uban tataman talo 5 na nga to ang programang FMR Favorite Mix of Rock din sa FMR 96.7 FM na Buntulan, Davao di Oro. Samtang oras na to kapamilya ka-vibes, alas 3:18. Magpadayon gyud po nga to ang programa, humanay ning pipila ka mga pahinomdom.

0: for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag na probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayod ko, tanan, makapot nato ang kalampuan sa Davao de Oro.
1: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Limpa Galindo, 52 years old, taga Barangay 39, Washington Street, Davao City. Dagala kami ng hurt ganahan ko kay namo ko siya malunggay, tas maka-kwan siya og sugar, maka-regulate. Nalibay siya ko kay na-herbal nga ni Dibay, taka-kwanugulay, yun nga ka nang magulay-gulay ta. Kung sa Magnum C ka, mainom na ni mo siya. Since naga-coffee man me, kini na lang, healthy pa siya. Barato yun siya, affordable lang kayo siya, healthy pa yun.
1: Di na gyud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C, the most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
2: Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Nahatod ka ninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address, og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Og human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL. Para sa dugang impormasyon, paminaw kanunay sa mga partner radio stations.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mo mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
3: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Dito ako, believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
6: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi kog gikapoy ug magsakita kong lawas. Bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
5: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
6: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
5: Likayi ang dialysis. Protect ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang Kidney Care. Available in all drugstores nationwide.
7: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
8: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.
9: Mga ka-MCOR, it's time to celebrate because MCOR is turning 68! 68! Ngayong August 1 to 31, don't miss the MCOR 68 Anniversary Sale. Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan nagtatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest MCOR branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.mcor.com.ph. For DTIFA trade permit number R11-100009, series of 2026.
10: For more info, just visit MCOR Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

Alas 3.33 sa kahapunon, kapamilya ka vibes, ug ni balik ang inyong programang atong programang FMR Favorite Mix of Rock Sunday Edition. Ang pagpaminaw sa tanang mga kabibes itong paminaw di akaroon sa may nagkadayang mga kabaranggayan kalungsuran Jeffrey Dos Pueblos, no? Na lagi kayong pagkasyat sa Pundador o Light. Og siyempre kang Angelo og kang Darwin nga na karoon di sa may gawas, no? Nga naminaw karoon sa tuwang programa. Maayong hapon, kabibes, kapamilya. Sa tanang mga kapamilya, kabibes na to, no? Diha sa may kang Kabibes. Kuhanin basahon si Kabibes na nagtanaw karon sa tuwang FB Live. Daghan kayong nawala naman to si Kabibes. Dara, Christian Kyle Sereno Brasa. Mayong hapon, always kong naminaw sa FMR Davao de Oro through online. Og always kong nagatang sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Pwede mo request sa akong favorite song. Please paki-play sa song My Sure na Salamat, God Bless. Okay, taod-taod ka pamilya ka vibes, Christian Kyle Sereno. Paningkamutan na itong mapa-play na yung imuhang favorite song, My Sharona. Paing pagpaminaw o daghan kayong salamat sa tanang mga nagtanaw karon sa tuwang FB Live. Atiro Trimultaniog, diya sa may Barangay Tamya, Compostela. Maayong hapon, Atiro Trimultaniog. O siyempre kang Chairman Nuno Daragusa, maayong hapon. O kang Ati Dalia Opamin Panos, diya sa may Barangay Canada, maayong hapon o maayong pagpaminaw. Sa tanang mga kasilinganan ni Mudiha at Idalia Opamin Panos, daghan kayong salamat sa makanunayong pagpaminaw. So once again, kapamilya ka-vibes, happy happy birthday kang Kapitan Milagros Andanistal de sa may Barangay Ugao. Sa tanang mga bisita na de karon sa iyahang panimalay, maayong hapon kaninyong tanan. Samtang oras na to, kapamilya ka-vibes, alas 3:35 sa kahaponon. Hatod ka na to ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, SB Member Uwil Zamora Apsay. Magpadayon nga po ng ato ang programa, kapamilya ka-vibes. Mamanining pipila ka mga pahit.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Panangit po doog di nagkamureply. Naghulat ba ya ako og dugay? Mura man kagiatay. Uway! Hala na!
3: Governor Engineer Raul Mabanglo.
4: Para sa infrastruktura, isugdan na nato ang sub-engineering offices aron mapaduol ang serbisyo sa tabang sa Kapitolyo ngadto sa mga lungsod ug barangay. Pinaagi niini mas mapaayo nato ang mga kalsada ug farm to market roads aron ang progreso mo kaylap hangtod sa

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
4: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
3: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
5: I have EXL Makabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
9: Prudensya Altirado, tapos nagapanapo, ay, kasulitin ako sa Magnum C, sir. Doadlo mo ako nagagamit ang Magnum C. Pagkadoom na ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ako nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa paglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat ko sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya, nabarapurapod.
8: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
10: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Go Life Pharma o Value Plus Pharmacy.
11: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
12: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
13: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
14: Hugo Bistro.
15: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
16: Tara na!
15: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
17: More than good pizza.
18: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
21: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mula sa Tagum Cooperative, inihahandog namin ang inyong katuwang sa pampinansyal na pangangailangan. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan. Dito, pag-uusapan natin ang tamang paghawak ng pera, pagnenegosyo at mga kaalamang makakatulong sa inyong pag-unlad. Makakasama natin ang iba't ibang profesional upang magbigay ng saktong impormasyon at gabay para sa inyong pag-asenso. Samahan kami tuwing Sabado, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Tagum Cooperative, tubag sa panginahanglan, giya sa kauswagan.

0: Alas 3:57 sa kahaponon, kapamilya, kabibes! Kamugyan po namin na dinhi sa tuwang programang FMR, Favorite Mix of Rock, right only here in FM Radio 96.7 FM. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw sa tanang mga kabibes sa todo sa Mayokuso, Japan, Surplus na Bunturan Brands, kang Jimar, Dave, Mirian, Alain, Mary Jane, Pipito, Oga, Jik-jik, no? Dagan kayong salamat sa inyong makanunayong pagpaminaw. Siyempre, sa mga kaubanan na to diha sa may kapamilya kabibes na to diha sa may DDOPH Monte Vista. Kang kabibes, Jojo Igo, Pangalas Rubin, Canoy, Glenn Domingo, Itet, Rumin, Raimondo, Lorbet, o Bren Lotlot. O kang Kuya Loloy Isabilo Birana, mayong hapon diha kaninyong tanan. Dagan kayong salamat sa pagpaminaw. Tara mga kabibes, usab nato diha sa may Barangay Syukon, kang Parts Junril Osol Villason, mayong hapon ni Parts Marvin Ladika Kukamas, ug sayang wife si Chacha, kang Uncle Albert Acido, Uncle Florencio Villason Jr., Robert Ayok Acido, Uncle Loreto Bambam Oliveros, Dundon Bibura, Sanuel Bimbim Pagal Store, Marvin and Chacha Sari Sari Store, ug syempre kang Nanay Buging ug kang Tatay Rudy. Atong oras ka pamilya ka vibes, alas 3:58 sa kahaponon. Magpadaan kayo pa ng atuang programa ka pamilya ka vibes, din sa atuang programang FMR, Favorite Mix of Rock.
1: Mga ka-vibes, among nabati ang hugot nga suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, natitake ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy. Makabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
5: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
6: Ipinabisira, taga Matina, Pangit, Davao City. Ako natilawan na Magnum C. Lami yun ay. Lami akong pamati sa kong lawas. Salamat sa aning produkto. Epektibo niya, barato rasat.
5: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
7: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug o Jalan Generics.
8: Gutom mo kuyoy? Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
9: Gutom na lagi? Asa man galami kauna, no?
10: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
11: Hugo Bistro.
12: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
13: Tara na!
12: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
15: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Perhesyon ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
18: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. 90.

Programa kada adlaw Domingo sa programang FMR Favorite Mix of Rock. Right only here in FM Radio 96.7 FM. Para kita igong oras ka pamilya ka vibes, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw nini nga tuwang programa. Sa ngalan ni Congresswoman Maricar Zamora Mabanglo, Engineer Governor Raul Mabanglo, Mayor Manuel G.R. Zamora sa lungsod sa Mungkayo, Senior Board Member Colherb Zamora Apsay, ug SB Member Uel Zamora Apsay. Mayong pagpaminaw sa mga kabayib sa tudya sa may Barangay Gabi, Kapitan Nunoy Lihano. Mayong hapon kap. Si Robin J. Ripunti, Ma'am Nining Ripunti, Kuya Vince, at Iabing Nelnel o Kang Bibi Tali. Mayong hapon ug mayong pagpaminaw. Sa ngalan sab sa tuwang station manager Jason Orbuda, sa mga kabanan tulit si Rosales Ninong Kong Kumpare. Og siyempre Gisado na o kininyong ubos ng higalas kanginan ka vibes ka pamilya Buloy Pats manamilitog mo ingon ang pingta kanunay og dalay ko ng Dios. Bye-bye!

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Tinamang ko yung mga tao sa magbebe ay anak nga babae, di nakanak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimay sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, di-test sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay jud kay mi kay kun ato ko ang bana mo testify gid to kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
8: Fishman Lakamura taga Tagum City. Na nagainom ko og Magnum C herbal coffee na akong gibati alang namagultay kapuyon ko bagikan ko nagtrabaho na inom jud ko anang Magnum C herbal coffee kay kondisyon man akong lawas dili ko kapuyon wala lang labad ako ulo dako jud makatabang ang Magnum C herbal coffee. 50 bopod og barato.
7: Di na jud mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
9: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
10: Kamu ba na sayod na ang Melven Food Supplements Distributor? Maura ang orihinal nga naghatod sa mga epektibong produktong herbal sama sa Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix, Lamian, Masustansyang Kape, Pito Pito Mineral Eye Drops, Pito Pito Liniment Oil o ang Pito Pito Plus 8-in-1 Herbal Capsule, Halal Certified o Organic. Congratulations, Melven Food Supplements Distributor, for being the most trusted food supplement distributor of the year. Sa prestigyoso International Golden Globe Achievers Awards 2023 niadtong October 7 sa Grand Ballroom Imperial Hotel sang Iloilo City sa mga suking customers o kaninyong tanan ang maong award. Alay namo kaninyo. Daghang salamat.
11: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung bilib kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako bilib.
12: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kidney care time.
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Mga Emcor, it's time to celebrate because Emcor is turning 68. Ngayong August 1 to 31, don't miss the Emcor 68 Anniversary Sale. Shop for your favorite appliances, gadgets, motorcycles, furniture, at iba pang home essentials with our double zero deals. Zero down payment at 0% interest through participating financing partners. At hindi pa dyan ang tatapos. For every qualified purchase, you get a chance to win amazing prizes. 6 e-cards at 8 e-bikes ang ipamimigay sa mapipiling winners. Zero down at 0 interest na may electric vehicle ka pa. Visit your nearest Emcor branch today and celebrate 68 years of bringing comfort to thousands of Filipino families. Mag-order online para sa exclusive discount vouchers. Shop at www.emcor.com.ph. For DTI Fay Trade Permit Number R11-100009, series of 2026.
18: For more info, just visit Emcor Napunturan, located at Porok 2 National Highway, Poblacion Napunturan, or you may contact 0999-885-6822.

0: and beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon mamahimong leader. Dili sa yon ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag nga probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon po, tanan, makapunta nato ang kalampuan sa Davao di Oro.
1: This is FMR, Favorite Music Radio.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 6 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17 & 1. Siguraduhon yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17 & 1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
7: Gutom na lagi. Asa man ka lami kauna, no?
8: Good news, Davao di Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
9: Hugo Bistro.
10: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
11: Tara na!
10: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
12: More than good pizza.
13: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For Kips nga Agri-Tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip, hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
4: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
5: Makabuhay!
6: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
7: Wilfredo Galindo, Almeda, Barangay 39D, Lami, Wapo, Anya, Barato, Naulian ko sa akong sakit nga diabetic, 5.25 akong sugar karon. Sa una, 12, pag inom na ko, Magnum C, 5.25 lang akong sugar. Anya, Barato, salamat ko sa Magnum C.
6: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
8: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Farmasya Eva Tibungko, Farmasya Eva Kalinan, Santa Ana Drug o Cosan Pharmacy.
9: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
10: Kamu ba nasayod na ang pagpangape? Daghang benepisyo sa kalawasan. Labi na kung ang imong kape, herbal, na organic pa. Kung kapeng-kape ka na, pangitaa ang Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix with Pito Pito Herbal Extract, Grape Seed, Mangosteen Fruit Extract, Purple Corn, Panax Ginseng Extract, Flax Seed, nga puno sa Omega 3, Heart Friendly, og ang powerful Moringa Olifera o Malunggay Leaf Extract. Inubanan sa Nature's Healthy Sweetener nga Coconut Sugar. Iladong Anti-Diabetes. Pito Pito Plus 10-in-1 Herbal Coffee Mix. Gama sa Melvin Food Supplements Distributor. Mapalis sa mga butika o drugstore duol sa inyong lugar.
11: Na

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Di na mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
3: Emilyn Dabalos, galang sa bangkeruhan. May nindot ko siya yung nun. Baka tulog kag maayo. Yami imong tulog ba? Ang imuhang pagpamino ganit. About sa barley, makabawas yung kag peme sa barley. Barley coffee. Magnum C, mas nindot imong tulog kung makainom ka. Pwede na ka. Dili ka ba tiyo nagutom ba? Epektibo, barato po.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
5: Gutom ako yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
6: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
7: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
8: Hugo Bistro.
9: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Duck Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
10: Tara na!
9: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
10: More than good pizza.
11: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
12: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5.
13: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
15: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
16: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat...

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: For keeps nga agri tips, atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod ganinyo ni Nicole Herb Zamora Apsay sa OctaM Agri School.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nasir Ija, 48, Barangay Sambulawan, Mijayat, North Cotabato. Ako ay may karamdaman, malala na yung bituka ko, malala na yung torsor ko. Mahigit isang taon, wala na akong tulog. Hindi ako makahinga, masakit ang ulo ko, pati yung tuhod ko likod. Ako ay na-admit ng 14 na araw, kailangan maghanda ng 60,000. Sa awa ng Diyos kay Allah, sa paggamit na alis yung karamdaman ko at ang i-exhale makabuhay, ginamit ko 3 beses sa isang araw. Sa EXL Makabuhay, maraming salamat. Nandiyan ka, nagtagpuan po ikaw. Bumigay sa akin ng pag-asa.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Look

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 8 o'clock.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Mapalad ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Mateo Kabanata 5, Talata 9.
3: Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.

0: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Ann, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon? Laban lang! Go lang! Go for health! Go for life! With EXL. Isang paalala mula kay Ate Ann.
3: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ania na ang bagong Cantilan Bank ATM card nga miyembro sa BankNet. Ang bagong ATM card mahimo usab gamiton ingon usa ka debit card. Magamit alang sa mga pagpamalit sa online, pagbayad sa mga balayranan, pag-transfer sa imong kwarta sa uban nga mga bangko. Ang non-Cantilan Bank cardholders maka-withdraw na usab sa Cantilan Bank ATM machine kay usa na kini ka BankNet member. Labi na sa tanan, ang Cantilan

0: o Cantinan Bank ATM Card. Alang sa initial nga deposito nga 300 pesos lamang. Sa dugang kasayuran, bisitaha ang bisag-asa nga opisina sa bangko sa Cantinan Bank nga duol kanimo. Sa Canbank, together, we can.
1: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
2: Rubilin, Rosales, Sandra Pael, Maa. Lami na ang tulog, lami na ang bawas, wala na problema. Okay na, relax na mi. Nakainom sa ampuan. Barley, wala to sa, kaya lang po na mo. Bili namin ang problema sa barley.
1: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
3: Ang Magnum C Barley mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.

bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prop 9 Poblasyon na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Hindi mo tire, 57 years old. Ang EXL Makabuhay Copy 17-in-1, every time magkapiko, dili dahil ko maluya kay makabusog yun siya. Makita na ko effectiveness niya, nga maayi good siya. Namoy mga gibati sa lawas, i-recommend ako ang EXL Makabuhay Capsule o ang tanang product sa EXL Makabuhay kay nindot good na siya. Proven at tested na quality product good siya. It's never too late to be healthy. Use EXL Makabuhay.
3: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Ako si Dominador B. Okay, Senior. San Jose, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng mga Magnum C, kapsul o kape. Ako'y gibata gamay, nawala yun. Kalawin sa ginoon, nawala yun. Munang minting, yun ako nainom. Kadadla yung penom. Kesa kadlaw, kapag kaminom, kalima, ane. Magnum C, kapsul o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalagay ninyo kung gusto nyo. Dati lamiyag yun.
0: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Medjum Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
3: Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Mga Hebreo, Kabanata 13, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
4: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose Purified Drinking Water. Choose Darcy Waters.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati yun ako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: kinasingkasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 9 o'clock.

0: beyond, you will join us. Kuyugan ninyo kami. We thank God for giving us the strength. Dili sa yon, mamahimong leader. Dili sa yon, ang mamahimong leader sa usa ka nagbulag-bulag na probinsya. But I think God has plans, and His plans are always better than our plans. And the rest of the years, still, let us continue trusting His plan. And sayon po, tanan, makapunt nato ang kalampuan sa Davao de Oro.
1: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
4: Gutom na lagi. Asa magalami kauna, no?
5: Good news, Davao de Oro. Ania na ang lamiang pizza in town.
6: Hugo Bistro.
7: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza, at marami pang iba. Saan ka pa?
8: Tara na!
7: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
8: More than good pizza.
9: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Di na mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C!
11: Dolores Dimaano, taga Pioneer Village, Buhangin, Davao City. Muna akong ginagamit karon sa pagbawas everyday, sir, normal kayo. Kailan yun ang iyang kuan, mga benefits ka ng healthy ang imong lawas kay everyday, normal ang pagbawas.
10: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy o Bria Pharmacy.
13: Nakabalo na ba ka nga ang Kantilan Bank anaay iCan Mobile Banking App? Sa'yo na kaayo ang pagbangko gamit ang imong smartphone. Pwede na ka makatransfer o kwarta, padulong sa ubang bangko gamit ang PisoNet o InstaPay, magkabayad o bills, makapalit o prepaid load, makamonitor sa imong account 24/7. Pag-download na sa iCan Mobile Banking App. Adto lang sa Google Play Store o App Store o pangita ang Kantilan Bank. Sa Kantilan Bank, together, we can.
14: Kayawe ka magtiwala buong puso at lubusan. At huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Mga Kawikaan, Kabanata 3, Talata 5. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3.
15: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

For keeps nga agri-tips. Atong suportahan ang lokal nga ekonomiya pinaagi sa padayon nga pagpalit sa mga produkto sa atong lokal nga manguma. Kini nga Agricol Tip hatod kaninyo ni Cole Herb Zamora Apsay sa Octa M Agri School.

0: di na mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
1: Prudensya Altirado, tapos sa Gapanapo. Ay, kasulit ako sa Magnum C, sir. Doon mo ko nagagamit ani Magnum C. Yung pagkadoon ako sa iyong radyo nga, ay nana, kadaadlo ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, kanang nakay mga palati ang ginagmay. Masalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon niya siya. Nabarapurapod.
0: Di na yun mapugngan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
2: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa PassMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: bisitaha ang Royal Touch Massage and Spa, located sa Prok 9 Poblacion na Bunturan. O para sa inyong bookings o reservations, pwede ka mong mag-contact sa numerong 0993-261-3461 o bisitaha ang ilang Facebook page, Royal Touch Massage and Spa.
1: Royal Touch Massage and Spa.
2: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Purug 7 Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: kinasing-kasing nga nagkapasalamat sa inyong makanunayong suporta. Kapamilya, Ka-Vibes, FM Radio.
1: 10 o'clock.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: ini ang 101.9 FMR Favorite Music Radio Damau.
1: Favorite Music Radio.
2: Tiyak na magigising ang natutulog mong katawang lupa. Kahit anong puyat mo, kami ang bahala sa'yo. Kaya lakasan mo na ang radyo
3: para sa programang

ini ang FMR. Favorite music radio. May lakad ba this morning? Pero ang kaluluwa mo'y ayaw pang gumising.

0: Lang sa Good Vibes Morning! Good Vibes Morning!
1: Good Vibes Morning, mga ka-vibes! Hala, ay. Medyo karat-karat ang ato ang tingog karon. Ayan, no? Na igo tawag ka ng ligaw na sakit. Ayan na po mga kababs, mga kapamilya. Happy Monday po sa lahat. Sa lahat ng mga solid FMR. Mga suking tig paminaw. Sa to ang paboritong radyo. Happy Monday po mga kababs, mga kapamilya. August 17! Ay, grabe! Kapit na gamay na lang dyan mga ka-vibes, no? Wag, isa kasimana o tunga na lang or wala pa kabot o tunga. Bermans na! O sa may kwentong Bermans mo mga ka-vibes? Kasi mo ingon nag-Bermans gani. Lamit na bikin na yung sa Bermans, no? Okay. Murag ka nang ma-excite ka ba? Kaya hapit na ang Pasko. Anna. Hey, good morning guys sa tanan, no? Sa mga nag-tune in karon sa 101.9 FMR Davao and 89.5 FMR Davnor and also maka-vibe sa mga nag-hook up. Karon, salamat kayo sa FMR Nabunturan or Davao de Oro 96.7. Ayan, good morning po. Salamat kang Jason or Buda diha or kang Tulits or Buduy Pats. Ayan, may muntag sa inyo diha, mga call. Naso sa iyo kayo yung nagpa-shoutout din, no? Nagkagay nagpa-shoutout. Kaya live mata sa tuwang Facebook account, mga ka-vibes. Search sa yung Harrison Cirillo. Tanay ko dito. Shoutout ko kang Kiro. Kang Kit. Shoutout sa Piculero Solid. Mako Pickleball Community Club. Ayan, good morning po sa lahat. Mga batak kayo na sila ba? Sabaya po gunin niyo po. Nonsense man mo eh. And also po sa Dink D sa Team Sisig. Oh, kuya hawa eh, Team Sisig. Yung makana, wapa nagsugod og dula, nagkaon na. Oh, labaw na si Kwan, si Jobin Salinday. Suke Muhammad. Dito mo na mga kusinero diha, no? O gusto mo ka ng Kwan, tawagan lang si Jobin Salinday. Muna yung pinaka-banggitan ng muluto diha. O di ba? Yeah, may morning po sa lahat ng taga-Mako. Ayan. Matagbuntag mga ka-vibes. Siyempre bagong sugod o sa kabagong oportunidad o sa kabagong rason para mo padayon mga ka-vibes. Padayon lang kay mga mayumutang. Siyempre nagpaabot sa mga kugihan o positibo. Mayumutang o mayung pagpangandam sa so, kanindot nga daw mga ka-vibes. Manubanay ko din sa programa Good Vibes Morning. Alas 4 hatod alas 5.30. Oh. Diba? Hatag o kalipay. Oh. Ano? Birthday namin. Oh, mga nag-birthday karon buntaga, happy birthday sa inyong tanan ha. Happy sleep magunako god. Ayan na po mga ka-vibes. So more music, more kwentuhan, more kapalaran diri sa itong programang Good Vibes Morning. Kauban si DJ Badsoy po. Wala tune in lang mo diri permintis sa 101.9 FMR Davao and 89.5 FMR Davnor and also sa 96.7 FMR Davao de Oro. Ayan, at ang oras po mga ka-vibes, 4:16 in the morning.

ay pa si Snow White, Apple Ray Gingkit, nagka-love life dayon. Ako, fruit salad na kong ikaon, wagi hapon.

0: Ini and 101.9 FMR. Favorite music
1: radio. Atong oras mga kabahan, it's 4:39 in the morning mga vibes. Siyempre, ito na pinaminaw dito sa 101.9 FMR Davao and 89.5 FMR Davnor and 96.7 FMR Davao de Oro po mga kabahan, mga kapamilya. Ayan na po mga kabahan. It's already 4:40 na po sa tuwang buntag mga kabahan, no? O bango na diyan! O sige na, sige na, sige na be. Bangon na, sayawin na diha, okay na yung pinaangyan niyo. Sayo, sayo, sa... Siyarong di ka kasayawan na. Hoy, bangon na diha, hoy, Lunes na. Sa mga estudyante diha. Bangon na, intang. Mukaw sa kasi niyo ha. Nabalo na yung mga trabahante nga. Lagyo pa kayo kay kanan mga vibes, mga pamilya, no? Oh, you need to wake up na po. Kay mo biyahe pa. O na kay balay, o na kay asawa. Okay ra kay nama kay namay tigloto. Nay mulungag. O nay mag-andam, nay nakay kasabay mag-andam. Pero ikaw single. Hello eh. Ikaw nga single, laga inusara diya sa imong boarding house. O bangon na diha, kay magkuhan pa ka, magandam pa ka, ikaw pa magnungan. Ikaw pa yung mga, ikaw pa yung magluto sa imong sudan. Ikaw pa yung magandam sa imong maandamunon. O balit ka na! O. So wala mo mga kabayad, ang pinaka-importante sa katao, kaning pagpamahaw. O. Malaga i-skip niyo ng tanan nga kaon diya basta ayaw lang jud i-skip ang breakfast mga ka-vibes ha. Okay, ano na siya. Mura na itudlos mo ha. Balag mag-diet ka diha. Basta kay ayaw kalimti ang pamahaw. Kapit naman alas 5 mo tataod. Andam na ka, mo biyahe na ka, layo pa kagkuan. Bangon na diya, bangon na, ihawak mo na ang hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi. Oh. Ang dapat gunitan diha ha. Oy, shout out tay kang Deo et Patria. Kinsa kini siya? Kinsa yan ka boss, real name boss. Oy, kasi mura na yung mga ay si Bay Diyos ko. Badjun maninidey. Badjun salvasyon. Grabe. Uy, kuha na binis siya kaning men and uniform na binis siya, no? Ano na ginawa mga ka-vibes? Maning kamot sa kinabuhi. O, sa una, kauban mo yan sa una mga ka-vibes, mga pamilya, dito pa may sa karaang building na mo. Muna siya mo ang sikyo. Sikyo na muna siya. Karon. Nahuman o iskwila. Siya na itigbantay sa mundo. Mundo ng mga mapambanganib na tao. Uy, may muntag ni mo na John Badjon ha. John Salvacion. Oh. Good morning, Diego. I-chat po, gugos. Ngayon saan naman niya akong amigo ni. Ang atong kulapo niya. Alright mga ka-vibes, sa mga tune in karon sa 101.9 FMR Davao, may buntag po. Good morning sa inyong tanan mga ka-vibes, mga pamilya. Sa Tibuok, Davao City mga ka-vibes. Uy, happy kadayawan na ha. Happy kadayawan. Kadayawan sa Davao, kadayawan sa Davao. So, wala siya. Next week mga ka-vibes, diha po ko sa Davao City kay na may tournament ang Arnis mga ka-vibes. So, diha po may sa Kadayawan sa Davao karong next week po. Sa mga kalahok diha sa ano ha, Kadayawan, daghan nagbisita mga ka-vibes. Sa ilaan mong bisita rin sa Kadayawan sa Davao, daghan yung nagbisita, no? Ibuok Mindanao, yun na mga ka-vibes, mga pamilya. Sa mga Arnis Ardor diha, ha? Bunali! Bunali! Hawak mo ang beat! Sige! Initi yun ang stick, huwag maayo ha! Bunali! Ayan, happy kadayawan po sa tanan taga Davao karon ha. And also sa mga nag-tune in din karon sa 89.5 FM or Dav North. Ayan, mayong morning po sa tanan. Good morning sa mga taga Panabo City, Carmen, Braulio Duhali, ayan. Taga Salvacion. Jun Salvacion, tanaw ni siya. Muha ng lugar niya, go. Good morning din sa mga taga Santo Tomas. Ayan, mayong buntag sa iyong tanan. Good morning din sa mga taga Asuncion, Kapalong, Laak, Sawada. Mayong buntag sa iyong tanan ha. Dali po tayo sa Dakbayan sa Davao de Oro mga vibes. Mga na-tune in karon sa 96.7 FM or Davao de Oro. Ayan, mayong morning sa mga taga Mawab. Good morning po. Sa Mawab yun, bugnaw kayo ni Mawab. Bugnaw kayo, kaya taas na mga no. Mabugnaw nga adlaw. Good morning din sa mga taga Nabunturan. Ayan, good morning sa tanan, no? Sa mga Sukingtig Paminaw sa 96.7 FM or Davao de Oro. Ayan. Good morning din sa taga Mungkayo, Compostela Valley. Ayan, good morning po sa inyo lahat. Maragusan, abot patag Maragusan, no? Feel ako, abot ang Maragusan. Ayan, mayong buntag sa tanan. Udris na pa yan sa Tagum City, Davao del Norte po. Mayong morning po sa tanan, ayan. Bangon na, bangon na! Kining orasa, mga kabayos. Sabi kay itiatian, no? Ako na ganang imuhang animong kwarto kay aircon. So, ay, hindi ka kamata lagi. Ayan, paunya po mga kabibs, takin ninyo inyo ang binigsaya ang horoscope para kanyo. Siyempre, ito ang main program po. Ang inyohang kapalaran for today's activity. Ayan, at tangin ninyo po mga kabibs, ito ang binigsaya ang horoscope para kaninyo. Alright. Wala nga, tune in lang mo, gihapon mo, this is the 101.9 FM or Davao City. And sa 89.5 FM or Davao North. And also sa 96.7 FM or Davao de Oro po. Ayan. At oras po mga ka-vibes, mga pamilya, it's already 4:47 in the morning.

morning mga vibes. Paboritong radio ng FMR 101.9 FM. Nawala na yun akong kok. Oh, lagi na ba? Namugugi ba sa driba? Mga oras po mga vibes. Alas 5 impunto na. Ikaw ang good boss. Ikaw ang good guy ka. Alam niyo ako sa akong intro. 101.9 FMR Davao and 89.5 FMR Davao. Kaya kayo. 96.7 FMR Davao di Oro po may puntag siya tanan. Salamat sa pag-tune in karon sa mga nag-tune in karon sa tuwang paborit ng radyo. Ayan na po mga vibes. Sama sa kong giingon ganen na. Ang ato ang binisayang horse ko para kaninyo, no? Updated yan sa Gaadlaw po, mga ka-vibes, mga kapamilya. Aman, sugda na nato ni ato ang binisayang horse ko. Saman, saman. Siyempre, sugda na nato. Inonsa rin mo. Alright, mga ka-vibes. Disclaimer lang po muna sa ating binisayang horoscope. Sadyang katuwaan lang, huwag mo seryosohin po mga ka-vibes. Imogin ni Muhang sa Based on my Stores mga ka-vibes. Imogin ni Muhang kapalaran karung adlaw lang ha? August 17 po, 2026. Ayan na po mga ka-vibes. So here's our first set po sa ating binisayang horoscope para kaninyo. Good morning. Ay, shout out tayo sa kong mga friends di sa TikTok live po. Shout out ko kang Era Villarreal. Shout out po ko kang Giancarlo Pastor all the way from US. Kang Frenchie Kampungan. Tama ba? Kampungan. Eh, so kang pangalan ni Ming Ming, oy. Pangalan ni Mudong. Namatay yung mga viewers po dito sa live TikTok. Napukoy live po pa. Live po tayo mga vibes sa itong Facebook pa, account po. Harrison Alvarez Cirillo. Tangan ninyo dito. Alright mga vibes, see you our first set po. Good morning sa mga Aris John. Wow. Ang dami sa mga Aris diya ha. March 21 to April 19. Ayaw gini mga Aris ng kawayos. Mga gini akong birthday pinakauna gyud. Pinakauna gyud March 21. Ayaw gini pa rin mga vibes sa mga Aris dyan. Ayaw guba ang imong adlaw sa gamay nga problema. Isang ka ng gamay lang nga problema mga kabayan. So, makadaot po na sa tong adlaw, no? Pero ayun pa dari, ayaw gupa ang imong adlaw sa gamay nga problema. Huwag na kayo problema di ha? Huwag na kayo problema sa kwarta? Parieta! Ay nako. Taga Swildon lang yung tanay Byron nun. Saan naman ni ay? Ay nako. Sige lang. Di ka po na makadawa sa itong adlaw, no? Kaya siyempre marabaho man ta. Para na ikabayad. Sertang numero sa mga Aris dyan, 8, 3, and 1. Yung mong lucky color is color pink. Ayan. Hey, good morning na ikang Will Jan mo. Morning dia Parekoy. Ato ang kauban sa ASC Farm, ang Aerox Street Culture. Ayan, may buntag sa mga Aerox Street Culture. Wala po na dito sa Davao Chapter and also sa Tagum. So dito may itong Sabado dito sa ano, sa dito may sa Pantukan. May morning sa mga ASC Brothers ako de ha. Good morning po sa inyong lahat. Ayan. Good morning naman dyan sa mga Taurus.

April 20 to May 20, adunay tao nga dili makalimot sa imong kaayo. Mahinumduman jud ka mga bayo, basta mutabang ka nga way kapalit. Way ka di ka mangayo og kanang kanang sadangana baylo. Moabot ang panahon mga bayo, makahinumdum gyud nimo katong gitawong gitabangan nimo. Tingana lang ka ni dato na dito siya di ay. Tingana ka kita gaana lang ka ng house inlet o galit. Oh, ihaya na no. good morning there. Swerteng naman rin sa mga Taurus 5, 7, and 2. Yung mong lucky color is orange. Ayan. Good morning naman dyan sa mga Gemini. May 21 to June 21. Madayon na yun ang taod-taod nga plano. Ha? Rag ako mga kinik. Kining ikuan namo gimi kining community diri sa kuan ko no sa TikTok oh. Ano bi mga plano daw magsama lo mi karong katapusan. Plano lang na ha. Ambot lang madayon. Mane sa tawag nga Ask Me Ring Hoy Fam. Oh, ha? Bantay lagi di madayon lagi ha. Bantay lang yan. So tag naman sa mga Gemini 9, 4, and 6. Ang lucky color is color green. Ay, good morning naman dyan sa mga Cancer. June 22 to July 22. Likayi ang sobrang pagsalig sa mga saad. Aray ko! Ano na po yung mga sadzaan? Ako no, kanyang mga sadzaan, no? So, kapila na doon ko na ilad aning mga ingani. Muna, perminti ko biyaan, pe. Sugi ko, masalig yung mga saan. Ay, nako. Aray ko. Unsa na muni, oy? Swerteng naman sa mga Cancer, the 1, 8, and 5. Ang laki color is silver. Good morning naman dyan sa mga Leo. Ingon yung mga Leo Joan. July 23 to August 22. Ingon pa dream ako vibe. So mahilan dayon ni mo ang mga mangingilad. Tura kiling mga mangingilad na tao. Kailan na rin mo dayon no? Kani mga atikon no? Laboran na yung mga chatter. Nagod yung mga chatter. Ko. Hindi na lang ako mag-say. Hala mo di ako eh. And lucky numbers in lucky color of the day mga Virgo po. Three, six, and four. Ay, Leo pa dito today, sorry. 7, 2, and 9. And lucky color is sky blue. Ang last ito ang first set mga vibes. Ang Virgo, good morning po. August 23 to September 23. Maglisod ka sa pag-ila sa nitridor kanimo. Isa ha. Maglisod ka sa pag-ila sa nitridor kanimo. Ay! Sunaay ning tridor kanimo. Balok ka! Kita mga ka-vibe sa ako nang advice kining pag nakita yung mga friends nga kining nang dugyan na ito mga friends mga ka-vibe na may usahay nga nang mapay dugay nga friends mapay mo tridor kanimo. Ha? Tinood na! Oh! Tinood na! Ay, nanabugoy na experience na, no? Ako mismo. Tridor po ko sa amigo. Basta, long story lang na yan. Ah, sila, ilahan na to. O, di ako, bahala ka niya. Sagdi na sa mga, ano nang piliag yun ng mga good friends. Bahala, gamay na mga parang, bitolo, duhang. Basta kay tunay. Tunay sa tunay. Peke sa peke. So, tingnan naman sa mga Virgo 3, 6, and 4. Ang lucky color is color red. Yeah.
mo ka na tuwang first set po, mga vibes, mga kapamilya, sa tuwang binisiyang horoscope. At ang oras po, 5:09 in the morning.

0: Vibes Morning!
1: Good Vibes Morning po, mga Vibes, ng oras po, 5:17 in the morning, mga Vibes, siyempre! You're still listening in 101.9 FMR Davao, 89.5 FMR Davnor, and also 96.7 FMR Davao de Oro po. Ayan na po, mga Vibes, mga pamilya. Og, bago tamo, Ardis, ito ang final set, mga Vibes. Shoutout lang muna ako sa tuwang Facebook Live. Good morning kang Deo Patria. Good morning din kang Will Jan. Good morning daw, Lulu Simo. And also, good morning kang Ming Ming. Domi Asna Badaw. All the way from Davao City po. Good morning. Salamat sa pagpaminaw diha po. Mga amigo diha, no? Alright, mga Vibes, here's our final set po sa ating binisayang horoscope para kaninyo.

Tingog na ang ganang kuan. Tingog na ang pambot. Good morning sa mga libra po. September 24 to October 23. Ingon pa din yung mga vibes. So, ayaw kahadlok sa kuminto sa uban. Or in short, ayaw kahadlok o kanang kanang bitawang makuan ka. Kanang i-judge ka. I-judge ka muna. Ayaw kahadlok ka na ha o kanay mo ingon si mo. Ikaw ba kay kuan kay ka? Kanang tambo kay ka. Okay lang. Ayaw mo ingon. Uy, dako na kay ka. Siyempre. Na may kapalit. Ikaw nag ni kanang kuan ni kay ka kanang sitaw ka na. Kanang payat na ni kay ka. Nagkuan ka nun, nagsya. Balansi na yun. Wala. Doon, iwang na kay ka ba? Nagsya ka nun, nagsya. As dating naman rin sa mga Libra, they are 5, 1, and 8. Yung lucky color is color violet. Ay, good morning naman dyan sa mga Scorpio. October 24 to November 22. Magmatngon sa imong mga pulong aron malikayan ang panaglalis. Ano ko ikuan ha? Kaning mga ginabuhian na itong pulong sa itong mga ba. Naiuban na makasakay. Like, for example, ka na mag-joke ka. Naiuban na makasakay. Pero kanang uban, kanang mga seryoso, kanang tao, kanang... Oh, yeah. Di ba dala, o joke? Himan-himan, kuwan na yun, kanang... Nag-timpi na dito si Moa, matataon, banta na siya sa kuwa, yun yung kulilo, banta na siya sa kuwa. Oh, yeah. So, mag-matkunta sa itong mga ba-ba, ang magawa sa itong mga... Pulong ha, kay... Eh, may uban na, no? Kaya seryoso kayo, kaya di ka madalag ko, ano? Seryoso ko, is kinabuhi. Wala mo di ha. So, ating numero sa mga Scorpio, they are 2, 7, and 9. Lucky color is color blue. Okay, good morning naman dyan sa mga Sagittarius. November 23, December 2, 2021. Usa ka maayong balita ang imong madungog karong adlaw. Na. Madyong balita karong adlaw sa radyong guba. Sa ating numero sa mga Sagittarius, diyan mga ka-vibes, 4, 8, and 6. Ang lucky color is yellow. Good morning naman dyan sa mga Capricorn. December 22 to January 19. Pinahanglan taas ang imong pasensya. Kung taas ang pasensya, kailangan mong inhale. Uy, sip on man to. Exhale. Ay, naka. Inhale, exhale lagi na ha. Tapos, pataas yun yung mga pasensya dyan. Kiburo ko sa mga. Lucky numbers and lucky of the mga Capricorn. 1, 5, and 3. Lucky color is brown. Oh, good morning sa mga Aquarius. Kani-need na ko ni. January 20 to February 18. Kapag na mo ha. Sa mga Aquarius diya, makauna-una ka nga mula ka sa layong lugar. I need kwan. Take a breath. Take a deep breath. And mula ako sa malayong lugar. Nga ako ra isa. Mag-relax. Mag-relax ka muna. Sa mga broken nga tao, dili ka mo broken ha?
Sa edad ako nga ba yung chin ko, no? Sige lang, sige lang. Orat ako the right time. Ika na ba si Mr. Right? Ay, Mrs. Right. Miss Right na Mr. na yun. Lalaki na yung pangita yun. Ay, Diyos ka. Kung dito ang serte yun sa mga babae, dito ta sa mga binabae. Ay, naka. Ayan, lucky numbers. Yung lucky color doon yung mga Aquarius po, 7, 9, and 2. And lucky color is purple. Good morning din sa mga Pisces. Ang pinakalas po mga kabais. February 19 to March 20. Ang usa ka bagong higala kay mahimong importante sa imong kinabuhi. Uy! Ay, kumpiyansa kay masig-masakit na rapog ka. Mag-relapse sa pagkag. Magpatambag rapag yung dayon. Uy! Yung gasto may dayon. Mag-shot-shot, mag-inom-inom. Kaya pag uman, wala. Ay, magpuyo diha ay. 648, lucky ko, lucky numbers. Yung lucky color is color gold. Ayan. Ayan na po mga ka-vibes. Magmawa na ka na ito ang final set po mga ka-vibes. Walang tag-igong oras po mga ka-vibes, mga ka-pamilya. Salamat sa inyo ang pagpaminaw dito sa itong programang Good Vibes Morning. Monday to Saturday po yan mga ka-vibes. Ayan na po, wala ko igong oras po sa ngalan sa mong station manager, Sir Billy Danriel Dulatre. Sir, may buntag po. At sa mga nag-tune in karon sa 101.9 FMR Davao and 89.5 FMR Davnor. And also sa 96.7 FMR Davao de Oro, may buntag po. Ako pa na minute mga ka-vibes. No? Marapod po, hondiriga po sa itong programa ng Good Vibes Morning. Kauban si DJ! Bye bye mga ka-vibes and God bless us all. I love you.

0: nagakrams ang akong lower extremities o mura gitusok og dagom. 73 years old, babae, o ang akong sugar 7. Hypertensive o nagainom o maintenance o makabuhay, kausasa o sa kaadlaw, salamat. Kining imuhang complain, ma'am, wala man pud sa kamot, no? So focus lang ta sa imong giingon ang imuhang mga lower extremities mura gituso og dagom. Now i-consider nato ang imuhang hypertension o ang imuhang diabetes. Kay panahon nga dili ma-address, dili man normal ang imuhang diabetes o imuhang hypertension, muguba ni hinay-hinay sa imuhang mga kaugatan. Nakunatay madungog nga dili kuno manormal na ang diabetes o hypertension, tinuod pag dili pod usbon ang hinungdan nga maoy nakapahinungdan sa imong diabetes. Hinunduman nato ang diabetes, ang hypertension, nabilong na siya sa lifestyle diseases. Ibig sabihin, nagsakit ka tungod sa imuhang wrong lifestyle. Na-stress ka, wala ka nagkinabuhi sa walo ka mga balaod sa lawas. Mao nang importante kaayo nga tunaan nato ang walo ka mga balaod sa lawas. No, number one, nutrition. Ikaduha, ehersisyo. Ikatulo, ang tubig unsa ka importante. So hinahinay guhurot ang 2 ka litrong tubig. Basta wala kag restrikan sa imong doktor, inom gyud dili mo ubos 6 or 8 ka basong tubig kada adlaw. Painit pod kada adlaw, unya ang letter T, temperance or balanse. Pugong gyud, kinahanglan tun-an nato ang ato ang lawas nga makabalota asa atong balance. Kaya kung dili ta kabalo sa atong balance, usahay ma-extreme pud ta. Sige na taog kabalaka, sige na taog likay sa mga giisip nato nga makadaot, pero ang question, naa ba kay gipuli nga suficiente nga mga nutrisyon, sustansya, especially protein? Kay kini ba yung protein nagagad kaayo atong lawas para i-build up, i-repair ang atuang system, ang atuang kinatibuk ang lawas? Dili po function pag-ayo pag wala insaktong protein. Dili po ka makarepair, di ka mo himsog, dili ka mo busok. Pag wala ka insaktong protein, dili ka mo kusgan. Dili ka happy pag wala insaktong protein. Ang problem, pag mukaong kag-isda, arthritis on man ka. Pero kung natay kahibalo, once a day lang din pagkaon sa isda. Ikaduha, dili di ay nindot ibuntag udto hapon ang isda. Una, ikatulo, dapat na kay high enzyme o mga salad nga gipangkaon, mga preskong pagkaon o mga suplemento nga inumon para ang makapa-arthritis sa isda malabay rapod. Pipino, kilaw kag pipino, humanay mo kaog isda, pwede ka-arthritison, dili mo taas yung uric acid, kaong baka karon og kapayas, balbangan or hinog, apilo ni mo ginagmay ang liso. Tua ditong high enzyme, padili ka-arthritison, dili ka magka-diabetes. Kaya type 2 diabetes, especially type 2 diabetes, nabilong man siya sa metabolic syndrome. Ibig sabihin, ang imong lawas dili siya maka-burn, makasunog sa sugar nga ma-convert into energy. Usa sa mga ginahanglan na is enzyme, gikan sa mga preskong pagkaon. So, ang message sa temperance, no, sa new start, no, 8 ka mga balaod sa lawas. Number 1, nutrition. Ikaduha, exercise. Ikatulo, W, water. Ikaupat, sunlight. Ika-5 is temperance. Kini siya, nag-convey ni siya og message nga kinahanglan magtuunta, kada adlaw magtuunta, magtuuntag bagong mga recipe, gikan sa mga gulay. Dapat makabalutaon sa mga gulay nga tag-asog protein. Unsa nga mga kategori yung mga tag-asog protein? So naana sa mga pulses, naana sa mga legumes, mga liso-liso. So ang next ana, unsa na pud ang ato ang isabay sa mga liso-liso nga dili pud ta ma-arthritis? Unsaon pag-process sa mga liso-liso nga dili ta ma-arthritis? Unsaon nato pag-prepare nga lami pud nga dili pud lasay? Kay bisag gulay na nga imong gikaon pinangga, pero dili gani lami ang naong lasay kaayo, lata kay pag-prepare, lasay kay ang pag-prepare, dili gihapon na siya digestible, dili gani appealing ang imuhang giluto pinangga, dili na siya digestible. Ibig sabihin, ang imong lawas dili ready sa pag-digest ni ana, so mamalnourish gihapon ka. Sa pikas bahin po, bisag lami ang pagkaluto, pero di po gaganahan sa mga gulay tungod kay kulang po ang education. Wala po ta magtuon nganong mukaon ta gulay. Hinumduman na to mga pinangga, pag lack of protein, pwede ka magka-diabetes, pwede po ka mutaas imuhang blood pressure. Pwede mo kabuk ang imong spine nga mo hinungdan sa mga neurological issues, mga problema sa imong kaugatan. Mao na mga pinanga as much as possible. Ang protein na atong i-digest is from plant-based, gikan sa gulay. Nganuman, ang protein sa isda, ang protein sa karne, tag-as mag-unsulag cholesterol, tag-as ang fats, tag-as ang mga stress hormones. Kung kada adlaw ka nagkaon og karne, labi na pag mag 2 times a day pag yun nimo, o especially mag 3 times a day pag yun nimo, pilig yun ang imuhang lawas, taghan yun ang batiyon. Arthritis, gabok sa bukog, hypertension, diabetes, especially karning baboy, grabe mo pa init sa dugo. Mao bitaw pagkaon kag karning baboy, pag mahiagan ka sa init sa adlaw, mag-alingasa jud ka binaga. Once init pod ang imong dugo, mulapot pod ang imuhang dugo og magka-blood clot na didto. Mao na nga dili gyud maayo bisag gamayng karne sa karning baboy. I-try og 3 times a day ang pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. 1 capsule 3 times a day. Kung nay extra panalangin pinanga, isa ka bulan tagduha gyud capsule inuma buntag ug tuhapon straight isa ka bulan para general na ang iyang approach. Ma-address niya tanan. Patagaan kag anti-stress, lami imong tulog, so kana pa lang lami sa tulog, grabe na nag-repair nga mahatag sa imong lawas. At the same time, naay anti-inflammatory. Pag ang nerve maipit na siya og niya dugay na kay siyang panahon nga maipit, ang imuhang protective barrier diya nga nagpalibot sa imong nerve madaot na siya, so ang fluid mo build up na siya, mo ni mo cause pagpanghubag og mga disorder sa imong lower extremities. Pag wala po insaktong tubig pinanga, dili po kadali maulian. Bisan lang lalo na to ang mga suplemento, dapat dili masukanon og magulanon, labi na mga hinanakit sa ato ang mga anak, igsuon, sa ato ang mga kaubanan, ayaw pinanga. Kay once nga naa kay negativity, mukos na siya og inflammation og pain sa imuhang lawas. Mutaas ang BP, maunga, labi na sa mga naay problema sa hypertension, diabetes, ayaw mo og sigig marites, dili maghisgot og sayop sa uban nga kana bitong negative kaayo nga pagkahisgot nga kanang dala kalagot jud ba. Pero kung maghisgot mo sa sayop sa inyong isig katao nga unsaon ninyo pagtabang, iampo ninyo sila, kana the best, makapababa na si mong BP, dili ka ma-stress. Bisag wala pa tayo gibati, pero kusog na muhagok, paim na na humagpanihapon isa o duha ka kapsula sa Makabuhay Plus Herbal Capsule. Bugat kaayo ang imong abaga pag mata nimo daghang ngulngol ang lawas pag inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga naay ngulngol. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule isa, duha kapsula buntag ug tuhapon sa mga naay fibrocystic disease and even gani sa mga naay bukol sa matres, mayuma, endometriosis, naay PCOS, makatabang ang pag-inom usab sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, especially as anti-stress. Kaya Makabuhay mga pinangga, Makabuhay Plus Herbal Capsule gidesign na siya para lami imong tulog at the same time mag-less or mawala imong hagop, humanana layo ka sa mga atakis kasing-kasing. Next, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, gidesign po na siya para malimpiyuhan ang imong atay, ang imong kidney, to kung saan ang pagkabalo nga nalimpiyuhan gyud sa Makabuhay. Ang akong atay o ang akong kidney, actually ang mo limpyo gyud nato ang ato arang pong atay ang atong sistema, naka-built in na yan. Ang ato lang, ang Makabuhay Plus mo tabang siya as a tool para gamiton ni atay, ni kidney o sa ubang mga system nato para maka-work sila pag-ayo pag-cleansing sa itong lawas.
1: Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Kamakabuhay! Andam na ba mo? Kay Aniana ang pa-premyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhaton sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
2: Basta healthy, happy!
0: Okay, balik ta sa to ang texture nga naga bikog siya unya diabetic pagyud siya na paghihypertension. Importante mabantayan nimo nga imong sugar, ma'am. Dapat 5 lang ang imong sugar. Dili ka dapat moabot mulampas sa 5.6 pataas, labi na niabot na kag 7, mo hinahinay na siya og damage sa imong mga nerve. Mo nanay mo cause nganong magbikog ka, nganong naay mo rag manusok sa imong mga batiis. Posible po, ma'am, basig kulang lang po tag-tubig. So, situate kung okay ra imong kidney, imong kasing-kasing, wala kagi bawalan o ginom sa imong doktor, pag-try o ginom, dili mo ubos o ginom, or walo ka basong tubig, kada adlaw, kada oras, tungab-tungab, hinahinay, gidagmay, basta kanunay. Kaysa data, ang dehydration, mao na siya ang pinaka most common, one of the most common causes sa pagbikog-bikog na leg cramps ta. Ang fluid manggod, ang tubig manggod pinanga, sa atong lawas, mao na siyang mutugot nga ang atong mga muscle mo relax. Pero kung ang mga muscle nato, especially kaniya to ang calf nato, kaniya tong bagtak nato pinanga, ma-dehydrate ganin na siya, magiging irritable na siya, magiging irritated na siya, o mo-prone ka sa cramping. So, katupod yung irritable, no? Masukanon kayo, paim nagtubig. Imong asawa nga, saputon kayo, paim nagtubig. Imong bana, saputon kayo, paim nagtubig. Imong mga bata, sige lag-away, paim nagtubig. Kay kulang nagtubig, usa na sa mga basic, mga hinungdan, nga nung irritable. Ang ato ang mga nerve, mga muscle, especially usab ang atong mga utok. Ang high blood pod, mga pinangga, kung taas kag BP, mukos po na siya og sakit sa imuhang batiis og pagbikog-bikog. If you have high blood pressure, it means nga ang imuhang kasing-kasing mas nagatrabaho siya pag-ayo. Dili siya relax. Naningkamot na ang imuhang kasing-kasing sa pag-pump gyud pag-ayo sa dugo nga ma-distribute sa tibuok lawas. Pero na ni consequence, madaot ang imong kaugatan. Kung permintin ni nga taas ang iyahang rate sa pagpump sa imong dugo, magsugod po na siya kung pasagdahan ni mo na pinanga, magsugod po na siya pag-damage sa imuhang venous system, kining imong veins o arteries. Musugod na siya damage sa imong kaugatan. Kumpiyansa kayo ta, pero dito sa ilawom di ay sa kaugatan na to. Mura naglastik ko ba, nga nagkasigig binat nagkaguna. Sa panahon na ay mga guna dito. Ang cholesterol mo attach dito, especially ang LDL. Pag mo attach dito ang cholesterol, kaya ang purpose sa LDL cholesterol, iyang tawunan dito ang mga guba para dili ka magbleeding. Walay internal hemorrhage ang mahitabo. Pero ang nahitabo, sige siya tapak dito, kay sige mampod og kadamage ang imong system tungod kay ang imuhang taas nga BP gipasagdan man lang nimo. Maayo pug kay kamo ampo baya nga ang Ginoo nay bahala. Ang Ginoo ra nakabalo sa akong kinabuhi kanus ako nya kwaon tinuod yun na pinangga. Pero hinumdumi pinangga nga gitawag ta tinugyanan sa Ginoo, singlon ta sa Ginoo niya. Kon ang iyang gipahulam sa tua, giatiman ba nato or gipasagdahan ba nato? Kana bitong makahulam ta og bililhon kaayo nga gamit sa tuang mga higala, sa tuang mga friends, atog yung ampingan pag-ayo nga dili gyud kumahimo magasgasan o maunsaman. The same sa tuang lawas, bisag unsa kadako sa kwarta, dili makahimo og lawas nga may kinabuhi. Special kay atong lawas pinanga. Kung tinugyanan ta, mabinantayon ta. Ang pangutana, gibantayan ba nimo imong lifestyle, imong BP, gibantayan ba nimo, gina-check ba nimo ang BP? Sala gyud na pinanga pag dili jud ka mo check up si imong BP, kasala jud ta na sa tubangan sa Ginoo. Mahadlok man kumunta na sa BP doc, nganong mahadlok man ta? Mahadlok tang bawalan ta? Mahadlok ta nga di na ta kaon sa bawal. Pero kung ang imong pagtaas sa BP tungod lang sa nervyos, that's another story. Kay balik ta ha. Sa panahon nagkadaghan ang pag-build up dito, ang imo na pong mga blood vessels mahimo na pod ang gitawag peripheral artery disease. Ibig sabihin, dili na makadaloy ang dugo dito pag-ayo. Mga damage ang mga pinong kaugatan, hantod mga matay ang mga tissue diha mga pinanga. Once ang nerve o ang muscle dili makadawat kaayo sa oxygen o sa mga sustansya nga ilang gikinahanglan aron nga mo function sila correctly, maunay mo resulta nga sakit ang batiis and sometimes mo connect dinhi sa imong dapi-dapi o sa imong buttocks, imong legs, sa imong bagtak o sa imong dapi-dapi. So bantayan na sa mga naay high blood pressure. So kung diabetesun ka, tinapad yung kay high blood, brown rice o black rice ang kauna, ayaw pag white rice. Mais, pwede pero dapat itong dagko nga mga pagkagaling, ayaw itong pino nga pagkagaling. So stretching, pinanga, then imuhang i-massage, makatabang na sa mga bikog-bikog. Pag-inom, pinanga o makabuhay plus herbal capsule, isa or duha kapsula, kaduha sa kaadlaw or katulo so sa kaadlaw, sulod sa isa kabulan or hantod tulo kabulan, hantod man normal imong blood sugar level, ang imuhang blood pressure, o magkinahinay po o kawala ang imuhang pagbikog-bikog. Nga naman, ang makabuhay plus herbal capsule, puno usab siyag sustansya nga mo nourish, mo pahimsog sa imong kaugatan, nga walay mga pagbara-bara. Dili lang kaugatan ang i-address ni makabuhay plus herbal capsule, even yung endocrine system, kaning electricity sa tuwang lawas. Sa ato pa, ginabalance niya tanan, holistic ang approach sa makabuhay plus herbal capsule, palami imong tulog, pawala sa huot sa dughan, ang arthritis, maginahinay kawala, maayo imong pag-ihi, kung naghubag ang imuhang atay, patabangan niya limpyo ang imuhang atay, daghang nagpamatuod nga, while nag-inom sila makabuhay plus herbal capsule, naginahinay og kahayag ilahang pananaw, ang ilang pamanhod sa kamot naginahinay kawala, ang ilaha usab nga mga pagkamalimtanon naginahinay kawala. O imagine that, unsa kanindot ang makabuhay plus herbal capsule. Sa mga kusog mo hagok, hala, paim na na nagmakabuhay plus, kulag tulog, paim nagmakabuhay plus kada human panihapon, aron layo ta sa mga balatian, layo ta sa mga atake, layo po ta sa mga pagmahay. Mauna nga mag-inom ta og makabuhay plus herbal capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang makabuhay plus herbal capsule mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna inom ta ana kada adlaw og labi na sa mga kusog mo hagok, mga stress kaayo, maglisod og tulog, inom ta og makabuhay plus herbal capsule kada human panihapon or sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog mo hagok mga pinanga, kapoy ang lawas, pagmata sa buntag, butod ang tiyan, o mga ilhana na siya, basta butod imong tiyan pagabuntag, kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi, o kung magsigi na siya pinanga, kasi butod imong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud makabuhay plus herbal capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni mos buntag unya nagabuto dimong tiyan, ang imong atay ana magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw. Pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas, particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot, kapoy imong lawas, dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, ati man na pinanga, take makabuhay plus herbal capsule kada adlaw, take gyud og makabuhay kada adlaw, human panihapon or before ba matulog, inom gyud og makabuhay plus herbal capsule, isa or duha capsule human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinanga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy.

0: Nakainom na ba mo? Nagka-take na ba mo og EXL Makabuhay Plus capsule? Basig wala pa ha. Timan ininyo, consistency is the key. Nga nung importante nga makainom ta og EXL Makabuhay Plus capsule? Food supplement raman na. Yes, it is not called supplement kung wala na siya'y supplementuhan. Nga naman, sa atong daily diet, pangutan na inyong kaugalingon og pila ba ka kilo o baso o tasa nga gulay o prutas ang inyong nakaon kada adlaw? Malamang sa malamang wala og do naman pipila ra og do naman gamay ra. Abi nato ang usa ka takos nga gulay nga palito nato sa karinderya is enough para ma-supplyan ang atong lawas sa daily dietary need. Kabalo ba mo nga ang original nga kanang design sa atong lawas is mukaon gayud og mas daghan nga green leafy vegetables and fruits. Tungod kay biblically ingon si Ginoo, kanang iyang gitanom mao nay atong pagkaon og ang iyang mga dahon mao'y tambal sa tanang balatian. So we're not just eating food to be kanang ino natong mabusog ta, no? Para lang masatisfy ang ato ang kabusugan. Pero mukhaon ta para sa atong kaayuhan. But the way we eat right now, puro fast food, puro instant, unya, dinalian ang tanan, minus na kayong makakaon na itong disinting na gulay na iprutas. Maunang ang sakit, nagkadaghan. Ang main cause na ginabaliwala sa mga tao is the nutrient deficiency. Ang kakulangan sa mga vitamins, minerals, o uban pang necessary kanang nutrients na kailangan sa atong lawas para maayo nato ang atong mga balatian, makabilda og mga ligon yung mga selula, malikayan ang cancer, malikayan ang kaluya. Muna, daghan ka na to. Mukalit lang kalupog, kulang og calcium, kulang potassium, kulang og iron, kulang magnesium. Daghan kay tang gibati, pero ang resulta lang na sa atong ginakaon. Because we are what we eat. Let our food be our medicine and our medicine be our food. Mauna, kung nagkulang ta sa atong gikaon, kinahanglan na to ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule, gisuksok niya ang 17 powerful herbal ingredients. Na kung akong i-describe, isa ka kapsula, usa ka basket na na ng gulay o prutas. Isa ka basket, kagamay ang kapsula, yes. Kaya bisag mukaon kag usa ka kilong gulay ug imo nang usapon ug alang-alang ang pag-usap, inig gawas ana sa imo, kamunggay ra gyapon na, gulay ra gyapon na, sa ato pa wa nimo na absorb ang tanan niya nga nutrients. Pero ang EXL Makabuhay Plus capsule, pino na kayo na nga di na kinahanglan i-digest. Pag take nimo ni ana, ma-absorb diretso na sa imong lawas. Just take at least 1 to 2 capsules before meal inig kabuntag. Sa udto unya before you sleep inig kagabi para makita nimo ang full potential sa EXL Makabuhay Plus capsule with 17 powerful herbal ingredients. Busa unsa pa gipaabot nimo? Adto na sa imong mga suking butika. Bisitahan na pagpalit na og EXL Makabuhay Plus capsule. EXL Makabuhay Plus capsule. Adto ka nato sa EXL Life and Herb Nutraceutical Corporation.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Ay, EXL Makabuhay.
5: Basta healthy, happy!
6: May kasabihan. Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude. Ang imuhang batasan, dili ang imong abilidad, maoy muhatod kanimo sa imong destinasyon, sa imong kabutunon sa imong kinabuhi. Unsa man ang maayo gitag talent or abilidad, pero daghantang gidaog-daog, daghantang gipasakitan, daghantang giisahan, gilimbungan, gitake advantage, unsao man ang nindot tagbalay, pero dili malipayon ang naa sa panimalay. Unsao man ang gwapo-gwapa ta, pero di ta kabalo mo tabang sa mga nanginahanglan og tabang. Unsao man nagguwapo o guwapa pero daghan tag kontra. Ang word of God nagsulti. 1 John chapter 3 verse 17. 1 John chapter 3 verse 17. Apan kun adunay nakapanag-iyag mga butang alang sa panginabuhi dinhi sa kalibutan, og kini siya makakita sa iyang igsuon nga naas kawaladon, og unya magpagahi lamang siya sa iyang kasing-kasing unsaon man sa pagpabilin diha kaniya sa gugma sa Dios. Kung maglisod diha ang atong igsuon, dapat di nato tabangan. Pero kung kita naglisod tungod sa tuang tinuyo nga mga bisyo, watay kapalit og bugas pero natay kapalit sigarilyo, sige pagitag inom makahubog. Nagingon ang Matthew chapter 12 verses 46 and 50, kinsa man ang ako ang igsuon ang akong ginikanan. Ingon si Jesus Christ, ang akong mga igsuon o ang akong ginikanan o inahan kadtong nagatuman o nagabuhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit, maoto ang akong mga igsuon. Kung igsuon nato ang Ginoo aw ang atong allowance, perminti naa. Naatay masangpit panahon sa atong kalisod, malinawon ta tungod kay naatay gisaligan. Buhata lang ang kabubuton sa atong Dios Amahan nga naa sa langit. Usa na sa mga priorities nato kada adlaw ang pagbasa sa iyang pulong aron nga mahibaluta unsa ang kabubuton sa atong Dios Amahan nga naa sa langit. This is Doc Bri Palange, Doctor of Science in Lifestyle Medicine, magaingon ang grasya galinaw sa Dios, mananatong tanan og magaayo sa tanan natong mga balatian, dalay gyud ng Dios.
5: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Unya gibutangan akong oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Unya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
8: Ang suporta na inyong gid-

Ayos, may buntag na sa mga garangkadang. Oras na ito na kita'y 3 minutos sa mga naggalabang indag na sa alas 6 sa buntag. Mayang buntag, ganyang danan, mayang pagpalingon, aray pagkaroon sa karoon, mayang pagpinikaisigay, mga manang, mga manong, mga indag, mga undong. Hello, ganin yung danan. Musta ang atong adlong Lunes ron? August 17, 2026. Yan ang kita mahigala sa itong programa Matagadlaw Lunes ng Tudadlong Sabado Arangkada sa Buntag. Ako ang inyong kaoban, ang inyong garangkada Elmer Dudes Romantico Tandog. Agdudala sa ito sa Buntag mahigala para sa isigot, para isigot sa mga butang. Undin ikaw gagawa doon ay galambigitan. And at ngayon nga ito ang mga nagpungasi o nagunang mga balita karong adlaw. Atong sayron mga galat o nagkailap nga mga balita sa sulod o gawas sa rason. May buntag sa mga tigpaminaw diha sa nabunturan na diha ang ito ang 96.7 live kita karon mga galat. Malunggan kita diha sa 96.7 sa may lungsod sa nabunduran ang FMR Dabao de Oro. Kaya po sa tago

0: Pati kita sa 89.5 FMR Dabnor. Og siyempre din sa duang syudad sa Dabaw, naglanog-lanog kita sa 101.9 FMR Dabaw City. Ato ng sayro ng kahimtang sa atong panahon, karugad lawa.
1: Arangkada Barangita Weather.

Dinatamag lang nga na na ang uluhan sa atong mga balita. Una sa balitang lokal, Mati City champion sa Indak-Indak Open Category. Kapin sa 65,000 katao nakigsadyaan sa Indak-Indak sa kadalanan. Mga nasunugan sa Tagum City gisusi ni Congressman Uyo Uy. 550 ka mga bagong CAFGO ipakatag sa Davao Region. O gasuspitsadong Shabu Pusher Dakpan. Uluhan sa balitang regional, Malacañang paimbestigahan ang pag-ambo sa Bangsamoro Chief Minister.

Itang National Chinese Embassy o DFA magtinabangay. Aragada. Walo ka milyon kapamilya makadawat o tagnapulo kakilong bugas kada duha kabulan. Aragada. Presyo sa krudo gasolina mumahal sugod ugma. Aragada. BBM may napulsuhan ng mupuli kaniya. Aragada. Balitang international, kapin 50 katao patay sa linog sa nasud Indonesia. Aragada. Aragada. Og fearing overloaded na unload sa lanaw sa Africa, 72 ka mga sakay nang alumos. Aragada. Aragada. Balitang sports, buenas ni Alex Ayala, nagpadayon sulod na sa third round sa Cincinnati Open. Aragada. Aragada.

0: Ang katunguluhan sa tubag balita garon sa baga detalye.
1: Arangkada Balita Local.
0: Detalye sa balitang lokal na kuha sa Balangay City High Performing Arts sa Makati City. Davao Oriental ang first place sa kampiyonato sa open category sa Indak-Indak sa Kadayawan 2026. Sunod sa kadawang pwesto ang Sindak Anib Performing Ensemble sa Bislig City. Samtang third place ang Naragaya Dance Artist Ensemble sa Pantukan, Davao de Oro. Nakuha sa Panay National High School Amungaway Performing Arts Group sa South Cotabato ang ikaupat nga pwesto, samtang ikalima ang Lumad Mainiton Folkloric Group sa Mainit, Surigao del Norte.

0: 65,000 ka mga tao ang mihugop og nakigduyog sa indag-indag sa kadalanan dungan sa kadayawan sa Davao Festival kagabi. Nagpagawas sa mga mananaaway nga gikan sa Dagbayan og sa laing-laing mga lugar ang Tulip Drive sa Coastal Road alang sa sadya og mabulukon nga mga pasundayag alang sa indak-indak. Nagandahin ang city government og 2 million ka pesos nga premyo alang sa open category samtang 1.7 million pesos sa school-based contingent nga mudaog sa ilang highlight sa kalayawan. Lima ka mga grupo ang mi-appeal sa open category. Appeal ang defending champion nga Balangay City High Performing Arts sa Makati City, Davao Oriental. Sa laing nga bahin, ikimusta ni Davao del Norte First District Representative ni Carlo Uyuoy ang mga pamilyang napiktuhan sa sunog sa Barangay Apokon, Tagum City, karong bag-o pa lamang. Personal nga bisita ni Congressman Uyo ang mga apektadong residente sa temporaryong gipapuyo sa Tribal Hall sa barangay. Tumong sa pagbisita sa mga nga congressman ang pagsuta sa kahimtang o mga panginahanglan sa mga pamilyang napiktuhan sa nahisgutang sunog. Mukabat sa 550 ka mga bagong CAFGO ang ikatagda ng ipagkatag sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar sa Davao Region. Atol sa ilang graduation ceremony dito sa Camp Manuel Yan sa Bawab, Davao de Oro. Idasig ang mga bagong CAFGO active auxiliary nga mahimong matunanon o profesional sa ilang pagdipinsa sa mga komunidad. Ipilam sa 45 yes nga pagbansay ang maong mga CAFGO aron na mamanso ang ilang abilidad o katakos. Bala ni Major General Alvin Luzon, ang hipi sa 10th Infantry Division, dagong papel ang gigunitan sa mga CAFGO alang sa internal o external security. Mapuslanon po sila easy force multiplier panahon sa mga kalamidad o emergensya. Oras karangkada, 15 minutos na humaan nagkalabay ang Tacna sa La City sa buntag o garon sa katapusang detalye sa atong balitang lokal. Sikop ang usa ka lalaki tungod sa matud pa pagpayuhot sa giina diling druga dito sa Compostela, Davao de Oro. Kaya ito nagkalabay ang adlaw. Matud sa Compostela Municipal Police Station, ang suspect na si alias Brand, 42 anyos, mulupyo sa NHC Barangay San Antonio sa maong lungsod. Nadagpan ang suspect sa niusang persa sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa Compostela Police Station o manapalitan sa undercover agent o usa ka sasay sa ginudahang Shabu. Balugaron si personal ng suspect sa tanggikay ang dugmang kaso batog kaniya. Og atong naglangkob sa tuwang balitang lokal.
1: Arangkada Balita Regional.
0: Og garon sa balitang regional,

Dagpan ang usa ka 19 anyos nga sales boy nga giingong na maligya og pinaugang marijuana tol sa bypass operation sa Diversion Road, Orok 5, Barangay Alegria, San Francisco, Agusan del Sur. Pasado alas 7:22 niya itong miaging gabi, Agosto 14. Ilang suspek si alias Nunoy Ulitao, residente sa Lianga, Surigao del Sur. Nakuha gikan kaniya ang duhang ka magapakite sa gituang pinaugang marijuana, 500 pesos by bus money ug usa ka keypad cellphone. Nasun paglapas Republic Act 9165 ug Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aragada. Giimbestigahan na sa Malaganyang ang nahitabong pag-ambos sa Bangsamoro Interim Chief Minister nga si Abdul Raup Sammy Gambar. Makakuha dito sa Maguindanao del Norte ni Adong Miaging Adla. Ugot nga gikundina sa palasyo ang pag-atake kang Chief Minister, makakuha dito sa Dakbayan sa Cotabato og gipanganting nga pangitaon aron manubang ang nagpaluyo sa pag-atake batok sa naisgutang opisyal. Sumala sa mga awtoridad nga samtang nagdagan ang konvoy ni makakuha dito sa Barangay Bito, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, pasado alas 4 sa hapon. Walay nasamdan sa itabo ug bugtong tulog ka mga sakyanan lamang ang nakaangkon sa Damyus, gumikan sa agis sa mga bala. Alas 6:19 na itong oras, mga karanggada. Balita National. Detalye sa balitang national, mibalos kagahapon ang Department of National Defense batok sa mga halang at komentaryo kang Secretary Gilbert Gibo Tinurong kabahin sa isyo sa matud pa illegalistang mga Chinese national sa Pilipinas. O sa kapamahayag, gitawag sa Chinese Embassy walay basihan. Og pulos lang pamulitikang matod pa niini pag-target sa gobyerno sa Pilipinas ngadto sa mga insek. Gisulti sa Chinese government nga hugot niini gikundina og gisupag ang daw tinuyo og dili patas nga pagpangdakop sa mga Chinese nationals nga nagnegosyo sa Pilipinas bisan walay igo og legal nga basihan. Apan sa habig sa DND, ipasabot ni Undersecretary Arsenio Andulong mga nga pulos bakak o walay basihan ang pamahayag sa Chinese Embassy. Miulbo ang binasala na itali nila ni Teodoro og sa Chinese Embassy o man gipang dakop sa mga otoridad ang mga walay papeles sa Chinese national nga nagpadagan og nagtrabaho sa pabrika sa Putaw dito sa Misamis Oriental ni adtong Mayo.

0: Mokabat sa 8 milyon ka mga pamilya ang makadawatog tag na 10 ka kilo nga bugas humay kada duha ka bulan gikan sa kagamhanan. Sumala ni Executive Secretary Ralph Rector tumong sa bagong Pilipinas Rice Program maka nga makunuran ang gagudom sa nagkalisod nga mga pamilya subay sa direkta ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Onang nagkapahimulo sa programa ang kapin 120,000 ka mga pamilya sa probinsya sa Cebu. Matod ni Ralph Rector nga bugas paliton gikan sa mga lokal nga mga mauma bag-uuma busa dako kini og tabang alang sa agrikultura. Ibutiag ni Rector nga kuhaon ang pundo alang sa mga programa gikan sa 57.28 billion pesos nga local government support fund alang sa 2026.
1: Aragada.
0: Humanang duha ka semana nga maayong balita. Sugaton og hangtod 4 pesos nga usbao matag litro sa produktong petrolyo karong semana. Tumala sa mga oil industry players. Kini tungod nagsugod na pod ang tensyon tali sa US og Iran taliwala sa wala maresolba nga problema sa Strait of Hormuz. Matod sa usa ka oil company, usagdang presyo sa matag litro sa ilang krudo og 3.75 hangtod 4.25 pesos. Samtang ang presyo sa gasolina, mudanggan og hangtod 3 pesos kada litro. Ang maong usbaw mo'y balon sa duha ka semana nga pagbarato sa presyo sa petroleum products na itong miaging bulan. O man nagkasabot sa negosasyon ang Washington og Tehran. Oras karang kada alas 6:23 na sa buntag katapusang detalye sa balitang nasyonal. Ipasabot ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. unsang matang sa politiko ang iyang itubo'y nga mupuli kaniya sa 2028. So, sa kapagiginabi sa media, butiag ni Marcos nga ang iyang suportahan mao ang kandidato nga mupadayon sa kampanya sa iyang administrasyon batok sa korupsyon. Matod ni Marcos, buot usab niya ang mga musunod nga pangulo mo palambo pa sa kahimtang sa pagdaghang mga Pinoy pinagi sa mga tukma nga maroprograma nga pulisya. Inaon gitinaw sa pangulo nga sayo pa kayo nga muhatag siyang endorsement alang siyang suportahan sang lid halos 2 ka tuig pa una ang sunod nga eleksyon.
1: Katong
0: naglangkob sa balitang lokal, regional o balitang nasyonal, mga garangkada sa atong pagbalik, ang atong balitang international, balitang sports o balitang service, uman lamang sa pipila nato ka mga pahinumdom, gikan sa sales department.
1: Kini ang FMR. Favorite music radio.
2: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C.
3: Ako si Dominador B. Okay, Senyor. Sa Nusay, Torrel, Davao City. Tukad na kayo ng Magnum C, capsule o kape. Tapay gibata kamay, nawala yun. Kalo sa Ginoon, nawala yun. Munang dingting, yun ako na inam. Kadadla yung frenom. Kasa karnaw, kapag kawinom, kalima aning. Magnum C, capsule o kape. Wapo akayo ang Magnum C. Ilalay ko ninyo kung gusto nyo. Pati lamiya yun.
2: Di na yun mapugnan ang pagsalig sa katawhan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
4: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa Regime Distributor, Ruta Pharmacy, Sakalina o L3 Pharmacy.
5: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turberry, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava at Rogue's Heap. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL, may buhay sa makabuhay!

Detalye sa balitang sports, misulod sa third round si Alex Yala aron magalaban ang world number 10 nga si Amanda Anisimova sa Cincinnati Open dito sa Ohio, USA. Ang matchup batok sa Americana, American kinsa 9th seed sa torneo, nakabos sa 17th seeded nga Pinay. O man, giparot niya sulod sa duha ka set ang Romanian nga si Elena Gabriela Rose niadtong adlong Sabado. Matigayon ang sangkan nila ni Alex Yala og ani Simova unyang gabi. O na sa iyang pag-avance, gipanita ni Alex Yala si Rose pinagi sa iyang mga maka-winging nga mga serve og kusog nga mga bunal. Aron na mulamang sa duha o malamang sa duha ka set nga 6-1, 3-0. O nagkini temporaryong giundang tungod nagpangidlat sa venue gumikan sa daot nga panahon. Wala na mibalik sa ilahang sa alang sa clincher set ang Romanian nga si Rose gumikan sa giyama rining sakit sa tiyan. O sa gideklarang daog si Alex Yala sa maong torneo. Arangada. Arangada. Showbiz. I feel good. I knew that I wouldn't. Sa atong balitang showbiz, gipatawag sa Land Transportation Office ang aktor nga si Derek Ramsey o manasag pang nagtangag o piki nga plaka ang iyang luxury sports car. Gitamparos pod o nabintag kaadlaw nga suspension ng driver's license ni Derek gumikan sa problema. Gagikalambigitan niya galabot sa iyang auto nga porswa. Sa usa ka post sa Instagram, ipasabot ni Ramsey nga iya nang gibaligya ngadto sa usa ka negosyante ang iyang luxury car, apan wala pa mabalhin ang registro niini ngadto sa nakapalit. Madun niya nga wala pa siya nagadawat sa show case order, apan iyang gipasalig nga andam siyang mo kooperar sa ahensya. I feel nice. Oras magkaranggan na 32 minuto suma nagalagubo ang tekna sa alas 6 sa buntang 6.32 ang itong tekna garon. Og dito naglangkob ang ginitibukan sa tuwang karanggada balita sa buntang. Adlaw kita garon ng Lunes sa pitsa 17 na sa bulan sa Gusto tuig 2020. Sa ngalan sa kinatibukang pwersa sa FMR Network News Center, Princeton Lima ang muang news writer, si Jason, si Patsuk, si Tulid, si Ganman, si Harrison, si Rilia, kung kauban sa production technical staff.

Sinasab kauban na ko ang ako ang ngamuang general manager mga karangkada si Billy Danrel Dulatre. Mubalik ko niyang totoo dalang sa pagbadayon sa tuwang ikaduhang hugna sa tuwang programa ang arangkada sa Buntang. Ako si Elmer Dudes Romantico Tondo. Mag-ingon na kang salamat ang Buntag o Mabuhay Pilipinas.

Ya, terus balik tamang agarang gada satu angge bag peneguman uwan geron pengberai satu angge program agarang gada sebuntang. Again, kumustag mayung buntag sa tanang pagkakalignalog sa 101.9 FMR Davao. Kumusta itong adlaw Lunes ron? Mayung pagpanagisikay din yung pag-aurasa. Agatong cellphone number, pinagamoy mga kuminto, reaksyon sa tuwag programa pagigala. Gustong ipabot din sa itong programa. Doon namin mga pa-shout out din na. Pwede ka mo mag-text direct sa ko sa 0905-047-9954. Kung balik ko na 0905-047-9954. Sa inumuning ko, panuhod ko na buntagan, nagbuntag akong electric fan kagahapon o kagabi. Sa inumuning Magnum C herbal coffee mga kagapwa, kusog na kain rin sa market. Dagan na mga testimonya nga tinuod yun nga magkatabang sa tuwang kalawasan na nadini ang kininkuhan Malunggay, Mangustin, Luyang Dilaw, Ginseng, sa patong uban. Again, apay mushroom, di ba? Lamig isa, no? Iniginom ni Mumura sa gnaigatas, pero wala ni sagol nga gatas, ha? Wala ni sagol gatas ni mga gala. Lamig isa yun nun. Nya lami mo hang pamati kung nas tibok adlaw magkainom ka ng Magnum C herbal coffee. Boy no, nagpabiling aktibo garon magigsuon ang pagpatuman sa lokal ng pagamhanan din sa siyudad sa Tagum sa ordinansa nga naghatag og pahalipay nga 10,000 pesos matag adlaw na tawhan sa usa ka sentenaryan. No, nindot nga programa. So nining nagkalabay nga semana lamang usa ka 101 anyos nga sentenaryan diha sa siyudad sa Tagum ang nagkadawat sa nasangpit nga kandidad. Then personal kining gitunol by gala sa Office of the Senior Citizen Affairs kun Uska Tagum ang presidente nga si President Jovito o Jovito Rico Hermoso, kauban ang mga gawani sa Tagum City Social Welfare and Development Office kun CS WDO. So by gala magigala sa City Ordinance sa Dagbayan sa Tagum nga City Ordinance number 818 Series of 2017 gawas sa nasyonal, muhatag usab ang panggamhanang lokal sa Tagum og 100,000 cash gift sa mga sentenaryan og dugang 10,000 pesos matag adlaw na tawhan. Diba naman ay budget sa nasyonal nga 100,000. So ang lokal nga panggamhanan sa Tagum muhatag bod og 100,000 pesos cash gift, and then mudugang pagid og 10,000 pesos matag adlaw na tawhan. So si katong 101 years old, muna 102, muhatag na buto siya og muhatag na buto ang Tagum City og 10,000. Okay? Kahinumduman nga gisulti ni Senior Citizen President Rico Hermoso atol sa interview magigala sa mga media, nagtinguha ang iyahang buhatan nga magabinipisyo ang tanang mga senior citizen sa sunod sa mga palipay gikan sa gobyerno. Inisubay sa programa sa National Commission on Senior Citizens o sa LGU Tagum. Nunot sa maong katuyuan magigsoon, iyang dipatuman ang matag kininiang presidente sa senior citizens sa matag barangay sa sudad nga mahimong aktibo silang responsibilidad pinagi sa pag-monitor sa birthday sa mga lulo o atong mga lula. So sa pagkakaroon,
padayon gipahugtan sa USCA Tagum og CSWDO ang ilang kolaborasyon alang sa pag-alagad o pagatod o tukmang serbisyo sa mga senior citizen sa syudad. Andat sa nga programa. Ito ka na lang kung gisupakan, diha ka ng ilahang kanang kuan ba? Social pension bitaw? Gamay na gani, pero muragi dumili pa sila ha. Kaya kanabang nabalita karon nga una sila maka-abil sa kining social pension, maka-piot sa ilang social pension, no? Surbihon pa sila sa mga taga-CBMS o kining itawag na itong Community-Based Monitoring System magigala sa Philippine Statistics Authority o PSA. Diyatay na istorya sa senior citizen nga kung nindot imong kahimtang, di ka magadawad. Paida. Kung nindo trabaho imong mga anak, di po kagadawad. Sala din mo na nga nahimong profesional ang imong mga anak, no? Nindo mga trabaho imong mga anak, imong gipaeskwela o tinuod, imong ipahuman. Nga nakakuha ang maayang mga trabaho, nakakuha ang maayang mga negosyo. Nga, privilege man sa mga senior citizen ng social pension sa gobyerno, di ba?

Hello, mayong pagpaminaw, no? Si Mario Montenegro diha sa Agdaw flyover. No? Kilid sa Agdaw flyover, may girl, ha? Tighi mo bitog mga busing ka ng mga rubber, ligid sa mga saginan, hingi mo mga busing, diba? Para sa kanang ipit sa moyli sa panahuban niya. Nadia. Alamat. Tatay Mario Montenegro. Sa tanang mga naminaw garon, no, o gato nagkadawat sa mga stickers, ay ninyo natanggalan na mga stickers kay nagbalik sa grupo sa mga o pwersa sa mga taga-FMR, no? Kung naagyap mo na inyong mga stickers, din sa inyohang mga tricycle, sa inyohang mga tricyboard, okay, sabi na sa inyohang mga sakyanan, okay, na mo ipalipang madawat gikan sa FMR 101.9 Davao. Okay, diha po sa Carmen, no, na tauran po nato diha mga stickers may gala sa FMR 89.5. Ayon yung natanggala, gagmay raman ng sticker, dili kina sagbot, tanawon sa inyuhang mga sagina, no? Gagmay lang kayo ang sticker karon sa gini ang FMR mga kabibes. So, ayon yung natanggala. Yeah, tune in mo sa frequency na diya sa sticker. So, dili sa Dabaw, 101.9. Iliso. Ilansang sa 101.9 ang inyuhang mga dahil sa rin yung mga radyo magigala. Sino magasakyan nandiyan? Mga monitor din na. O gadi na sa Carmen tinaudi ang 89.5, no? Naraman na stagom ang ginini ang 89.5 FMR Dabnor. Hello Dodds, may buntag grid lang ang gagong pamilya minaw garon diya sa Bisayan Village. Hello sa mga drivers. Saan man eh? Tuputol man mo ang one text.

Ay buntag, dude, si romantiko. Lanog-lanog ka, dari sa mawa, purit lang baga. Gomez family. Andili mawab. Lamat niyong pagpaminaw. Good morning, sir. Regards kang Loy-Loy Sanchez o sa iyong pamilya. God bless you from Idna, Himpisaw. Dahil sa may kadunan, mabini damo di uro. Kanabuntag na sa nanay Idna, Himpisaw. Lanog-lanog sa tuag istosyon. Magigala. Salamat na yun.

Sita Magigala, sa laing gabahin, kining nagpasalamat si Davao del Norte 1st District Representative Carlo Uyuoy sa Department of Education o City Government of Tago Magigala human maaprobahan ang kapin 185 milyon gapundo sa pagtukod o bagong school building sa lima ka mga pampublikong eskwelahan dina sa siyudad sa Tagum. So formal gipirmahan na gayon Magigala ang memorandum of agreement kung muwa tali sa DepEd Central Office o City Government of Tagum alang sa implementasyon sa mga proyekto lakip sa mga beneficaryong eskwelahan. No, dia sa Visayan Village Central Elementary School, Nueva Perso Elementary School, La Pilipina Elementary School, F. De La Cruz P. Sagun Elementary School. Excuse me po. Sa Tagum City Regional Academy for Senior High School. Matun ni Kong Uyo, ang baong mga proyekto pag-aigala magkatabang sa paghatag og mas luwas ug mas maayong pasilidad sa pagkat-on alang sa mga estudyante magtutudlo sa unang distrito sa Davao del Norte. This project is an investment in the future of our learners by providing safe, modern and conducive learning spaces that allow them to learn, grow and succeed. Dugang pamayag ni Kong Uyo. Di pasiugda sa kongresista nga ang proyekto dili lamang pagtukod og mga classroom apan usab-usab kadugang dugang pamuhunan alang sa edukasyon o gagawmaon sa mga kabatanunan. Basta aktibong kongresman na daghang gigag masungkit dito sa nasyonal Magigala. Ambot na diha sa Guan, second district sa Davao del Norte, mahingaw man. May kisaw, mga gabibs, no? Masiguro na matrabaho. Murag si Alan Duhali manggihapon kay trabaho diha bisag dinhi na congressman, mao may nailhan sa kining mga tao din na Magigala sa ikaduhang distrito din na sa Davao del Norte. Ano sa mga silpon, kurog mo lang galit ni nilang ha naghang sa mga grabe na siguro ni virus na kakuha ang silpon ba nilang ha oh.

Sa dito sa Lagbayan, may gala sa gigalipay og tinuod ni Harold Kibiti ang organizer sa Indag-Indag din sa Gadayawan 2026 ang balampusong pagpatigayon sa aktibidad sa sudad sa Tulip Drive, Coastal Road, Davao City atong August 16 kagahapon. Matod ni Kibiti, gipangandaman nila pagayo ang maong kalihukan. Og yang gipasalamatan ng Public Safety and Security Office, Ekulan PNP og City Transport and Traffic Management Office og City Tourism Operations. Tungod sa ilahang pakipagtambayayong paglalay, tabang og paglihok aron magbalampuson ang kalihukan magigala. Dugang pa niya luyo sa magahagit ngilang disinati sama sa kusog ng hangin. Din gibutangan nila og cylinder nga dunay tig 2000 ka liters ng tubig matag tent aron dili kini mauyog sa hangin. Subay niini kon siya gihapon ang kuhaon ng organizer sa sunod tuig, i-recommenda gihapon niya nga sa Coastal Road ipahigayon ang Indag-Indag sa Gadayawan. Ilamina sa mas daghan kini og ma-accommodate nga mga gatawan to, no? Dako lapad nga kalsada niya o kay mga sakyanan nga gining magagin moagi dito. Diba? So, congrats ka natong tanan sa very successful nga pagsaulog sa Indak-Indak sa Kadalanan, sa pagsaulog sa Kadayawan, Begala. Okay? Announcement. Mina buda mga taga Kabantian. Mga Kabantian, doon na tayo ka ng 8 hours water interruption. No? Magpatuman og 8 hours scheduled water service interruption ng Davao City Water District. Ugma pohon August 18. Ha? 2026 gikan sa alas 9 sa buntag ugma. No, hangtod alas 5 sa hapon. So taas-taas gini, walo ka oras. Og gini magkapikto sa pipila ka mga bahin sa Kabantian. Dinis sa tong syudad sa Davao. Tungod kini magigala sa tapping sa bagong tubo sa tubig. So ang rason, no? Doon ay tapping ang pagigmoon sa bagong tubo sa gining tubig. Okay? Walay tubig sa pipila ka mga bahin diha sa may Mountain View Village o Sialza Compound. Balik ko na. Pipila ka mga bahin nga walay tubig, Mountain View Village o Sialza Compound. So pagandam na mo diha, pagpundo ng tubig para pagligo rin yung pohon. Sudlitan na lang ang yung angay kasudlan diha. Okay, wala mo'y tubig sulod sa walo ka oras mga taga Kabantian. Gani na nga yung dipinsa ang Davao City Water District baga igala o ilang panganing kamutan nga babalik ang tubig sulod sa gikatakdang oras o mas sayo pa ilahang babalik. So alang sa dugang kasayuran mamahimo ka mong mukuntak sa DC Davao City Water District 24-hour water patrol emergency hotline sa number nga 244-6767. Again, ilahang cellphone number o ilahang hotline number 244-6767. Hello morning dudes, pwede ni mo iskutan unsay gawas sa luto kagabi eh. Ilaban mo, mantay na tumakuha ng luto. Taga nagpaabot na ni Magigala. Okay, ito ang luto as of 9 PM kagabi eh, August 16, Magigala, adlang Domingo. Ultra luto, 658 nga dunay jackpot price nga 113,102,641.85 pesos mga kakapo, mga kabibes. O ganyan karon ang winning combination in any order or in any combinations. Minabu na, number 30, number 37, number 17, number 47, number 2, number 9. Again, number 30, number 37, number 17, number 47, number 2, og number 9. Sa atong Super Luto 649, nga dunay jackpot prize, ka 25,229,356.
in any order or in any combination. Number 49, number 15, number 6, number 26, number 30, og number 12. Again, number 49, number 15, number 6, 26, 30, og 12. Sa tuwang Suwertres, Luto, 9 p.m. in order or in exact order. 9 4 4 9 4 4 in exact order. Ato ang easy to luto 9 p.m. number 7 og number 13. Again, number 7 og number 13. Okay, mga kapawa, natay oras kirda na ta, no? Musunod na si Kid Libunaw alang sa programang Labo-Labo, alas 7 ngadto sa alas 8 sa buntag. Ang tulog mapuhon, kita magpalanog-lanog sa mga tagnag, sa mga istasyon diri lang sa 101.9 FMR din sa Siyudad sa Daba. Amat sinang pagbanag-banuban sa tumagkabanan sa mga naminaw sa 96.7 FMR Davao de Oro, 89.5 FMR Dabnor. Salamat kayong tanan, si Pads, si Tulid, si Jason Harrison, si Rili, kung kaban ako sa mga station manager sa makausa, Daryl Billy Danrel Dulatre, Elmer Dutz, Romantico Tandog, magingon walay kapuslanan ng kahayag sa atong mga mata, kung sa kasing-kasing magpabilin kitang buta. Bye-bye! Love you.

0: This is FMR.
1: Ang lupet!
2: The views and opinions expressed in the following program are those of the program anchors and producers and do not necessarily reflect the policies and position of this station.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Health Hour.
5: Ayan, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang kayo sa pagpapaabot ng inyong mga katanungan. Ha? Sa susunod na minuto ay babasahin na po natin ang inyong mga katanungan sa kalusugan. Sa mga gusto pang humabot sa inyong mga katanungan, patuloy lamang po kayo sa pagpapaabot po sa ating Makabuhay Hotline number sa 0929-887-9884. Again, 0929-887-9884. We have also our Globe 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434. 8-1-4-3-4. Alright, we have another texter. Hello, Doc Glenn. Ako po si Marvin, 55 years old, from Tandag, Surigao del Sur. May hypertension po ako. Lagi pong mataas ang BP ko kahit minsan wala naman po akong nararamdaman. Minsan, medyo kinakabahan po ako kasi may history ng stroke ang tatay ko. Paano po makakatulong ang EXL Makabuhay product para sa condition ko? Alright, Tatay Marvin, no, ang hypertension ay isang chronic condition na kung saan ay laging mataas po ang pressure po ng dugo ng arteries. Kapag hindi makontrol po ito, maaaring magre-resulta po talaga sa stroke, no? Even some of heart attack and even some of kidney damage. Ang dahilan po nito ay ang kombinasyon po ng poor lifestyle, stress at imbalances hormones at pati na rin ang blood vessel cells. Malaking tulong po ang EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay may turmeric, garlic, cinnamon, mga natural vasodilators na tumutulong na mag-relax po sa blood vessels at nagpapababa po mismo ng blood pressures. Kasama rin po ang implant at serpentina na may epekto rin sa blood sugar regulation dahil sa mga uncontrolled sugar ay mataas din po ang chances na magkakaroon ka ng hypertension. Samantalang, ang EXL Makabuhay Black Coffee naman po mga kamakabuhay ay may purple kern, mangosteen at guava na may mataas po na antioxidant at polyphenols. Ito ay tulong sa vascular health, cholesterol balance at circulation. Magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule 2 Capsule 2 times a day before meal and of course monitor your blood pressure regularly. Sabayan rin po ng EXL Makabuhay Black Coffee one sachet once a day, best in the morning. Tandaan po natin po mga kamakabuhay, limit salt intake. Iwasan po ang processed food, maglakad-lakad o mag-exercise 30 minutes araw-araw. Bawasan ang stress at siguraduhin sapat po ang tulog. Sa tatlong kondisyon na ito po mga kamakabuhay, from asthma, malaria recovery at hypertension, tandaan po natin, kailangan po ng katawan ng immune modulation, anti-inflammatory support at antioxidant defense. You know what, ang EXL Makabuhay Capsule ay parang daily defense shields na tumutulong na ibalanse ang immune system at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Ang EXL Makabuhay Black Coffee naman ay nagbibigay ng dagdag energy, circulation support at cellular nourishment. Kapag pinagsama po ito, hindi man po ito gamot pero nagsisilbing malakas na katuwang para maagapan ang sintomas, mapapalakas ang ating katawan at mabawasan po ang risk ng komplikasyon. Alright mga kamakabuhay, we are running out of time. Napasarap naman po ang ating usapan pero gusto man namin po basahin ang lahat ng inyong mga katanungan pero limitado lang po kasi ang oras ng programa na meron tayo. Pero huwag kayong mag-alala, lahat ng nagpaabot na katanungan ay titiyakin po namin, masasagot po namin na kinakailangang gabay para sa inyong kalusugan. Pero bago po tayo magtatapos, gusto ko pong mag-iwan po sa inyo na mahalagang paalala na ang kalusugan ay kayamanan. Huwag nating hintayin na bumigay ang ating katawan bago natin bigyan ng tamang pangangalaga. Araw-araw may pagkakataon tayong pumili sa mas malusog na pamumuhay. Piliin po natin na alagaan ang ating sarili. Sabi nga sa Proverbs chapter 4 verse 20 to 22, aking anak, pakinggan mo ang aking mga salita sapagkat ang mga ito ay buhay sa mga nakakahanap sa kanila at kagalingan sa buong katawan. Napakagandang paalala na ang tunay na kalusugan ay hindi lang na nakikita sa physical na katawan kundi sa ating buong pagkatao, katawan, isipan at espiritu. Always remember, health is not value till sickness comes. Huwag nating hintayin na may dumating na sakit bago natin pahalagaan ang ating kalusugan. Maging proactive tayo, kumain po ng tama, magpahinga ng sapat, iwasan ang stress at gumamit ng mga natural na paraan para mapanatili ang kalakasan ng ating katawan. Kaya gawin natin araw-araw na investment ang ating wellness. Uminom po ng EXL Makabuhay products, magdasal at magtiwala na kayang nating baguhin ang ating health journey para sa mas mahaba, mas masaya at produktibong buhay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. This is Dr. Glenn Sanico. Tandaan po natin mga kamakabuhay, ang katawan natin ay regalo po ng Diyos. Kaya alagaan natin ito na may pagmamahal at pananampalataya. Hanggang sa susunod muli, always remember, stay healthy, stay blessed, dahil sigurado kang malusog dito sa EXL Makabuhay. God bless us all.
6: What's up, Doc?
7: What's up, Doc?
1: napakahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Sa bawat araw, mas magaan ang loob mo dahil alam mong may kasama kang natural na panangga laban sa mikrobyo para sa proteksyon ng pamilya mo. Mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Tunay, puro at subok na panlaban sa mikrobyo. Hindi pa huli ang lahat sa iyong kamakabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. The first complete herbal supplement in the market.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng Native Purple Corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Ginger, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Cinnamon, Guava, at Rose Hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Di na mabugnan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C!
5: Prudensya Alpirado, tapos sa Gapanapo, ay ikasaw din ako sa Magnum C, sir. Load-lamaw ko nagagamit ang Magnum C. Ipagalug na ko sa iyong radyo nga, hinana. Kadaadlaw ko nagagamit sa Magnum C. Babo kayo Magnum C, sir. Maya sa panglawas. Okay, katang natin mga palatiang ginagmay. Pasalamat po sa Magnum C kay naamo, naapon ni siya. Nabarapurapod!
4: Di na yun mabungan ang pagsalig sa katawan sa Magnum C. The most trusted by seniors. Laging healthy sa Magnum C.
6: Ang Magnum C Herbal Capsule o Magnum C Herbal Coffee mapalit sa FastMed Trading Distributor, Golay Pharma o Value Plus Pharmacy.
7: Gutom ako, yoy. Nag-crave kong pizza o Korean foods ba?
8: Gutom na lagi. Asa magalami ka una, no?
9: Good news, Davao de Oro. Aniya na ang lamiang pizza in town.
10: Hugo Bistro.
11: Napakarami pang bestsellers. Hugo's Nest Salad, Sizzling Pork Riblets, Back Ribs, Green Soup, Sweet and Spicy Deep Fried Tilapia, Halo Halo, Cheesy, Tokbokki, Korean Rice Bowls, Bulad Rice, at ang super sarap na Hugo's Pizza. At marami pang iba. Saan ka pa?
12: Tara na!
11: Sugod na tayo sa Hugo Bistro.
13: More than good pizza.
14: Water is life, so don't just drink any water. Choose Darcy Waters Purified Drinking Water. For as low as 25 pesos, you can have a fresh and clean drinking water. They are located at Puruk 7, Poblacion de Bunturan. For orders, call or text 0949-996-6992 or 0917-890-8756. Choose purified drinking water. Choose Darcy Waters.

Mga ka-vibes, among nabati ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.